0: Dito ka na sa St. Majella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Majella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Majella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
1: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response.
10: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera. Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
5: J-Mar, Todo Panalo
4: at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahimpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engie Mar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga suki. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated. Ito po ang taga

Yeah. Kumusta na mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Anong dapat gawin? Kumunso mo tayo ng mga maayos na food supplement. Tulad po ng mga produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Yan po'y para sa inyo, ha? Since 2011, mga kasangga, lumabas ang napakahuhusay na produkto, mga parents kong minamahal. At ito naman hanggang ngayon ay patuloy po nilang kinukonsumo. Maraming mga baguhan na talaga namang kinukonsumo na ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Kumustahin natin ang mga kasangga nating naikinig sa bahagi naman ng Calabarzon area. Alin ba yung Calabarzon area, mga parents ko? Ito po naman ang lugar ng Cavite Province. Malakas po tayo napapakinggan sa lugar pong ito. Mga Caviteño, yan, mga Caviteña, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Malakas po tayo napapakinggan dito. At siyempre, dito naman sa may bahagi po ng Laguna Province. Ito pong Laguna ay isa ring probinsyang napakalawak. At talaga namang ito'y halos karatig po ng bahagi po ng Metro Manila. Yan po ang kasama po doon sa Calabarzon. Ano po? Dito naman sa bahagi ng Batangas, good morning. May kinig po ang ating mga kababayan dito, yung ating mga kahanggan. Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog. Ang atin pong lugar ng Batangas Province, talagang ito po ay talagang purong-puro, ha, ang pagkonsumo ng ating mga produkto. Talagang iba ang Batangas, ano? Gusto ng Batangas sila ay maging malusog, kaya yung produkto natin ay nagkakaubusan pa rin sa ating lugar. Kaya maraming salamat po, ha, yung ating taga pamahagi ng produkto dito ay itong ating kasanggang itong kasangga natin na si Carl Andre Trading. Ano po, siya po ay nasa bahagi naman ng Agoncillo, ha, dito sa may malapit lang yung Agoncillo dito sa ating bahagi ng Lemery. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ano pa, yung hindi natin nababanggit, ano pa, Rizal, yan, mga taga Rizal, good morning. Kapag Rizal ay talaga namang malawak na lugar po ito sa bahaging ito ng Calabarzon. So mga taga Quezon Province, good morning, lalo tigit sa mga taga Lucena City, itong mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, ano? Yan ang lugar po ng Calabarzon. Patiin natin ang mga taga-lugar ng Memarupa, ang lugar ng Mindoro, ang lugar ng Marinduque Province, siyempre ang lugar pong ito ng Palawan. Ha? Yung Romblon, napakagandang lugar po yan, mga kasangga. Kasama po yan dito naman sa binubuong Memarupa. Yung mga taga Palawan, siyempre magandang lugar ito. Talagang mga narating na po natin ang mga binabanggit po natin, hani. Kaya maraming salamat po sa inyo, ano. At good morning sa atin lahat. At yung di natin pwedeng makalimutan na batiin ang mga kababayan natin dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region or Kabikulan. Good morning sa mga taga Bicol Region. Kumusta na po tayong lahat? At malusog na umaga sa mga taga Kapalunga. Ha? Yung mga taga lugar pong ito na Santa Elena,
Ito

0: ang lugar ng Paracali. Ha? Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga po. At gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po sa inyong pagtulong, pagsuporta sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan. Maayong aga po, mga taga Bicol, ha? Maray na aga. So good morning sa ating lahat. Kumusta po mga taga Dait? Ha? Ito'y lugar ng Camarines Norte. Dito naman sa bahagi ng Camarines Sur, yan, ang lugar ng Naga City. Good morning sa ating lahat. Sa mga taga Catanduanes, yan, ano ba ang kilala sa Catanduanes na bayan, ha? Ano ba ang kilala po dito, mga parents kong minamahal? Ano ba yung sikat dito sa atin sa Catanduanes, ano? At talagang mayroon talagang bayan na yun po ba yung palagi pong nababanggit sa isang probinsya? Ano po? Catanduanes, ha? Probinsya ng Catanduanes, ha? Baka nakikinig po yung ating kasanggang kasanggang Edwin, yan. Kasanggang Edwin. Good morning, ha?
1: Good morning. Good morning.
0: At malusog na umaga po sa ating lahat. At mayroong akong alam na kilalang bayan dito po sa lugar ng Catanduanes ay yung pong Virac, ano? Yung Virac Catanduanes, ano? Yan yung aking laging naririnig, ano? Virac Catanduanes. Malusog na umaga po at marhay na aga po. At sa mga taga Camarines, Champa, Albay Province, yun. Good morning sa mga taga Albay Province, mga taga Sorsogon Province. Kumusta po tayong lahat? Mga kasangga natin sa bahagi ng Kasiguran. Ano pa? Ano pang lugar? Malawak po ang Bicol Region. At dito po naman sa bahaging Hiwalay, ang lugar naman ng Masbate Province. Ano? Kumusta mga taga Masbate Province? Malusog na umaga po sa ating lahat. Tawid tayo sa karagatan ng at itong lugar na ito na binabati po palagi natin, ang Samar, ano? Itong Samar Province, marami pong produktong Mar Cafe, Mar Choco at iba pa. Ano po, buong Samar Province at saka buong Leyte Province. Yan, marami pong produkto dyan mga kasangga, ano? Mamaya pala ay bigyan ko po ng daan na at banggitin ko yung mga drugstore dito po sa lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, ano? Kaya kay kasanggang Arvin, ibukod mo nga muna yung programa dito sa may Samar at Leyte hanggat hindi pa nila nalalaman kung saan sila nakakabili. Siguro pansamantala, ano? So kasi kung babanggitin ko yung mga drugstore ay sa buong programa po'y mauubos, honey. Samantalang, kung ito hahati-hatiin po natin ang programa dito sa may Samar Province at Leyte Province, ay di magkakasya po ito, ha, mga parents kong binamahal. So, ibubukod ko na lang ito, ha, kasanggang Arvin, ha. Itong mga drugstore na ito, pwede mong lagyan ng special program ito at para mabanggit naman yung mga outlet, hindi na mabanggit sa ibang lugar kasi lalawak pa yung rarating noong mga outlet, samantalang kung ito'y sa buong Samar lang at Leyte ay di mas maigi at purong-puruhan eh. Eh hindi na mapapakinggan sa iba, baka karami lang ng programa yung outlet eh. So ibukod mo na lamang at kayang-kaya mo naman yan. So balik po tayo sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa lahat po na ikinig, good morning. Abay, sa mga nagtatanong ng ating numero, 0933-214-5288, ha? 0933-214-5288. Maraming po salamat. Good morning sa ating lahat. At malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. At, nakikinig po si, sino nakikinig, ha? By, Good morning po ha, sa ating araw-araw nakikinig, si Nanay Ophelia. Ha? Good morning Nanay Ophelia. Ano? Si Nanay Ophelia po ay taga Gumaca, Quezon. Siya po ay patuloy nakikinig sa ating programa araw-araw. Siyempre naman, kumusta na kaya si Tatay Noli Lugdat ng Balugo, Buwak, Marinduque? At yung iba nating mga kaibigan dito sa Marinduque Province, pwede kayo namang magpadala sa akin ng pagbati at kayo mabati-bati ko naman din. Ano? Yung nga tagayin Pantakeson, lagi bumabati sa atin si Beverly Aumentado. Siya po ay suki ng Marchoco. Ano? Si Nestor Gutierrez ng Marinduque Province, good morning. Ha? Adelina, Ganasi Homo, paborito kong listener din tong isang ito sapagkat ito naman ang talagang nagpo-promote ng ating produktong gandang natural, ano? At yun, sa mga taga Santo Domingo Albay, good morning. Eleonor Balyon, good morning. Malusog na umaga. So yun po, mga parents kong minamahal. So paano po, mga parents ko, ha? Tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos tuloy-tuloy po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga, Ingemar Camonyas.
2: Ingemar Camonyas.
4: Kasangga at Kalusugan na. Bawal ang matamlay, Kasangga. Dapat nakalangklak ka sa pag-inom ng bitaminang may ascorbic acid na plus zinc pa.
5: Yan ang Mark C. natin sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated.
2: Kasanggang Ingemar Camonyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig sa mga sulok ng ating lugar? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat at yung pong mga parents natin na tumutumar ng Marksi, ito po yung yung ating produktong vitamin C. Ito po yung purong vitamin C. Kaya sa tumutumar po nito, congratulations po sapagkat hindi po kayo nagkamali ng piniling vitamin C sapagkat ito ay gawa ng isang sikat at kilalang laboratory sa lugar po ng Bulacan. Talagang hindi biro ang paglalabas ng ganitong klaseng vitamin C. Malaking laboratory po yan, mga parents ko. Wala pong laboratory ang GMR Herbs Incorporated, kundi tayo po ay nakikipag-ugnayan dun sa mga malalaking laboratory. Meron po tayong kontrata sa mga ganiyang malalaking tolling company, mga parents ko. Sila po ang mga pinagkakatiwala ang laboratory kapag ang pag-uusapan po ay yung maituturing pong gamot, ha? Actually po, mga nanay kong minamahal, baka hindi natin alam na ang kategory ho ng isang ascorbic acid plus zinc, ha? Itong Mark-C, ito po ay maituturing na isang gamot, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Camonias.
0: Iba po kasi yung vitamin C kaysa po doon sa mga kapsula nating food supplement. Kapag food supplement po yan, ayan po yung puro herbs, mga parents kong minamahal. Pero pag sinabing Mark-C, vitamin C plus zinc, mga nanay kong minamahal, ha, ito po ay nagsisilbing gamot po sa ating pangatawan. Kaya sinasabi po na kailangan po natin nagba-vitamin C araw-araw. Hawak ko nga yung vitamin C . Kapag tayo po'y may sugat, ay madali pong mahilom kapag tayo'y naka-vitamin C. Yung mga nauoperahan, yung mga nasusugatan na hindi sinasadya, kapag tayo po'y naka-vitamin C, madali po iyang mahilom. Kaya hindi dapat tayo nagpapawala ng vitamin C sa katawan, sapagkat ang katawan po natin ay hindi naman gumagawa ng sariling vitamin C. Kaya dapat tayo'y tumutumar tayo sa makatuwid. So marami pong bumibili ng ating vitamin C sapagkat effective naman talaga siya. Ayun po baga na may puro, mga parents ko, 500 mg. Tapos isang beses ang pag-inom sa isang araw pagkatapos nating kumain. So iinumin po natin ito. At ito po naman ay walang overdose, pero siyempre sundin pa rin natin, mga parents kong minamahal, yung precaution o yung pong indication ng product na talagang ang nakalagay po ay treatment and prevention. Ito pong ating vitamin C. Mayroon pang zinc yan, ha, yung 10 mg na zinc. Kaya nga po ang total po nito ay 510 mg kasama po yung ating mineral. Yung pong zinc, yung po'y isang uring mineral, ha, single mineral. Pero yan po yung ginamit noong panahon po ng COVID-19. Yung po bagang nawawala ng panglasa at pangamoy, hani. So, yung pong vitamin C, malaking tulong po yan, ha. Kaya kapag nagkakaroon po ng mga infeksyon, nagkakaroon po ng mga virus na kumakalat, ang Nauubos po ha, nakauna-unahan ay ang vitamin C. Yan po agad ang iniimbak ng ating mga parents. Sapagkat pag tayo nagba-vitamin C, siyempre yung immune system natin, siyempre lalakas po yan. Dapat araw-araw tayong mag-vitamin C. Gawa ng ang vitamin C po hindi naiimbak sa ating katawan, iniihi po natin yan ha. Kaya dapat lagi tayong continuous na umiinom or tumutumar po ng capsule isang araw. Ano? So maganda po kasi ang epekto ng isang vitamin C, lalo ang Mark C, wala po itong pangasim sa sikmura. Ha? Hindi po ito masakit sa sikmura unlike dun sa ibang vitamin C na talaga naman pag tinumar mo ay nako, pangbaluktot ka na ha. Talagang masakit sa sikmura. Pero dito po, hindi po. Sapagkat sinasabi nga po ng FDA na hindi na pwedeng gamitin dun sa packaging yung malaking letra ng sodium ascorbate. Hindi na po yun. Ang totoo, mga parents kong minamahal, ang talagang generic name ng isang vitamin C ay ascorbic acid. Depende na lang po yan sa formulation. Kung ang vitamin C mo ay nakakaasim na sikmura, yun ang hindi po natin alam. Pero sa atin po, yung pinakalaman, yun, hindi po yun ang inilalantad. Yung sodium ascorbate, hindi po yun isinusulat sa isang kahon, kundi lahat po ay binago na. Siyempre, may order po ang FDA eh. Dapat ang kahon ang nakalagay, ascorbic acid. So, lahat po ng kahon ng vitamin C, ang pangalan na po ay ascorbic acid, yung generic name niya. Pero sa totoo lang, iba yung sinasabing sodium ascorbate, yung po yung laman. Yun po yung lamang vitamin C ng isang kapsula. Ano? Para maliwanag po, ano? Kaya wag ho kayong mag-worry kung ascorbic acid, sapagkat yung ascorbic acid kasi, ang connotation ng ating mga parents ay nakakaasim ng sikmura, nakakasakit. Hindi po, generic name po yun. Ang nakakaasim ng sikmura po diyan, yung maling pagkakagawa. Maaring sobrang taas ng acid dun niya, kaya nakakasakit ng sikmura. Pero marami nang nagpatunay na talagang itong ating Mark C ay isa po sa produktong pinagkakatiwalaan ng ating mga parents sapagkat sila ay pag nabili isa-isang kahon agad. Ay pagka nga naman nagkakaubusan, edi ang hirap maghanap ano, kung magpapalit ka ng ibang vitamin C, biglang sasakit ang sikmura mo, edi yun ang problema. Ano? Kaya dapat manatili po tayo dito sapagkat hindi ordinaryong laboratory ang gumawa po ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. May zinc pa ha. Kaya sa ating mga nanay na nakikinig, wag po tayong magpawala ng vitamin C araw-araw. Isang kapsula lamang, masaya na po tayo makatumar kayo niyan. Sapagkat basta't yung paliwanag nga ni Kasanggang Ijimar, dapat maunawaan po natin. Ha? Kapagkat alam naman natin na hindi pwedeng wala tayong vitamin C sa katawan kasi kapos yung nasa gulay, pero nasa gulay naman yan kung tutuusin. Kaso kapos din eh. Kulang pa rin, hindi makasustain eh. Kumbaga, kagandahan ng kumakain na kayo ng gulay, kumakain kayo ng mga prutas na may vitamin C, at least meron kayong kapsula na galing sa laboratory na talaga namang makatutulong sa atin. Hani, gusto po namin ano, makatulong din sa ating mga parents. Ano baga naman hindi natin ibibigay sa kanila ng mura yan, ay samantalang sila naman ay suki natin at nagtitiwala po sa atin. Hani. At ang purpose po kasi ng programa Kasanggat Kalusugan at saka nitong ating JMR Herbs Incorporated ay magpalusog ng ating mga parents. Yun lang po yung purpose niya eh. Sa totoo lamang mga kasangga ha. Yan talaga, hindi po ito yung sabi nga ano, business lang, kumikita lang, hindi po. Basta po ang JMR Herbs Incorporated at mga produkto, yan po may puso sa tao. Yan po'y nagsimula pa since 2011. Ang pinagmulan po niyan ay karamdaman. Kaya nung tayo'y may karamdaman, ay pinilit natin tumuklas na makatutulong sa atin sa natural na paraan. Ito na nga po yung mga lumalabas natin produkto na talaga namang sulit at talagang effective. At marami pong natulungan ng ating mga kababayan. Since 2011 hanggang sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagkonsumo dahil magaling daw ang produkto ng JMR Herbs Incorporated na talaga naman yun ang gusto nating mangyari. Ano? So maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Kaya pag Katapos ng ating programa, huwag natin kalimutang ilista itong vitamin C natin, ang Mark C Vitamin C.

0: Akalusugan.
1: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maagad yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Evlive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: excuse me.
1: Radio Bandera Katarman.

0: Para sa Radyo Bandera, alas 9 ng umaga. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen green coffee bean, Cassinia cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka Doc Herbal Coffee 9-in-1.

0: sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya, basta radyo, ibandera mo.
1: Maka na maka drop my hands.
2: Salamat ka sir.
1: Masama ra karon gi di kini mahawan og tuiga.
2: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
1: Ayan, salamat kayo sir ha, pastor.
2: Salamat kayo og mga panalangin sa imo ha sir.
1: Okay, salamat.
3: Green coffee bean. Kasinia kombucha, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C nga makapaayo sa atong lawas. Amica's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amica's Kinnick Herbal Coffee Mix, maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amica's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.

0: Yes, daghan kang salamat kang amigos, amigos, coffee, mga higala, gikan sa Tayasan, gikan diri sa Leyte, mga nagkalain-laing lugar. Nagkalain-laing mga balatian, ang natagaan o gasulbaran.
1: Bagong paglamang mo sila, sa matag-latang sa kinabuhi.
0: Yes, amigos, coffee, mga higala, mapalit diyan sa nagunang mga pharmacia butika sa inyong lugar. Arita sa tested, proven, subok na. Yes, wak na ilain. Amigos, coffee, amigos, capsule, available diha sa mga pharmacia butika sa inyong lugar.
1: Amigos, coffee,
0: para sa atong mga ka-MRGBFM diha sa San Carlos. Amigos, na diha ang High Health Pharmacy, mapalit ang Amigos, coffee, amigos, capsule.
1: Sa hustong pagdaon,
0: sa atong mga higala diha sa Tayasan, mga ka-star. Na diha ang Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy. Dapat diha ang IX Pharmacy, diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-Gihulngan, Yan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy, mga lod.
1: Amigos.
0: Para sa mga taga-Bais, Fatima Drug Store. Dapat diha ang High Health Pharmacy. Butika VLZ and Butika Rosala diha sa Bais. Sa atong mga higala sa Argao, na diha ang Uncle Ketso Pharmacy. Butika Filma diha sa Argao, available po ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa atong mga ka-group FM, muragwa man ang mga taga-bye-bye niya. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa dunay mga pangutan na, pwede mong mutawag, mutek sa atong hotline 09-27-2-0-4-8-1-9.

0: Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
1: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
0: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
1: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
0: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot nilagay akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
1: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo ha.
0: Salamat kayo, apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
2: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule, higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
3: Yes, one at the igong oras. Daghindagang salamat mga lods. Haari nita, huwag rin nita sa Amigos Coffee, Amigos Capsule. At duwa lang sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Daghindagang salamat, ugmayong gabi, iya sa tanan.

0: taas mga higala. Mayong gabi yung mga ka-Easy Radio kanloon. Gari na ta, lato. Kauban ang inyong DJ Baday mga lods. Arita sa kape nga lamian, hagkape nga dunay vitamin C. Inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule. Tara, hagikan dari sa kanloon atong pamation. Ang ka-epektibo sa Amigos Coffee.
1: Ay!
2: Oh!
1: Yes, kamusta mangga?
2: Kanang, mayroon mo kong lawas, kuya, kanang.
1: Mayroon kong lawas. Kisa may pangalan mo?
2: Ako nga lang, si Kuring Lauron.
1: Kuring?
2: Kuring, sukuro mo ko. Yan, ang naandan mo niya kung angga, diri Kuring.
1: Kuring, kung sa Bisaya, Iring?
2: Iring.
1: Iring, Kuring, Kuring,
2: Miao! Miao, mangani ko, di, o, matawag.

0: nga DJ?
1: Sige, nanay ko na yung pila may edad ni mo.
0: Si Tintan ako, na akong Paris dire, kay 35 pa man.
1: Ayan, matra. Kasi
0: si Bunzo.
1: Kasi si Bunzo ni mo nila. Tagaasa ka na pita niya, kan laon nanay ko rin.
0: Urok Acacia, Barangay Aquino, Taong City, Negros Oriental.
1: Urok Acacia, Barangay Aquino.
0: Oo.
1: Okay. Nanay ko rin.
0: Aquino muna.
1: Oo, unsa may kasinatian ni mo, unsa'y gibati ni mo, ganong nagpatawag madal ka na ako, me?
0: Oo, kanang. Una-una, yun, kuya. Magsigir ni kanina ko ni. Madugay na, kapinas tuig. Nakamamungunin kapiha nga. Ganang, mamapusog mo ka ni, sulayan ko naso ni Dong. Pero kani ako ang dugong dere kung kani ko partner na kusbalay kamera mo yung duha. Dili ni siya ingon mino sa lipay-lipay. Paspas mo din siya. Pero sa trabaho, grabe ka trabaho sa kanyang kawana. Mino na yung aplasi ko, awas ako, tagay kong kundig kay muni mo to. Ikapoy na ko, kay magbabaol mo ko ni siya kuya.
1: Maol, maol yung paginabuhi diha sa inyo ha?
0: Oo. Unya ako, para ko sa balay ka nang usay iyakong daon, usay, di ko mauban kaya maligid ko nang makilid. Mm. Kanang, tingong ko nga, doon, sulayan ko natin may kwarta ta, na may kwarta man may, kuya itong July 28, kani ato ni Canlaon City sa siyudad, ay, tani ka may kwarta niyo, pati may usak ka ba?
1: Okay.
0: Ito may sulod, ano doon? Ako mga nga, nagpulo pa ang, ay tulo, napulo. Kuya, kaya kinigaday doon sa kwarta, yun siya, tulo na idugang, kay, wala tayo ipliti. Yung ko nga, oh sige, kay ka nang, sulayan ginato ni doon, ka nang, pagbahin na ba may kuya sa usa ka putos anang buntag 1/3 ako at tinimpla usa ka coffee mag gada ko punon igo ni sa coffee mag ako 1/3 lang nga iya 2/3 kay kana ako sa tagahan og babor kay ala trabaho sun sa kayo ako gaya iya ra ko sa balay ang dili man gyud iya iya ang pamay
1: kanya ang samay nang hitabo pag humanyo ginom og kape
0: ang sugod niya sa usa wala pa kay nang iya na kuya kanang dari yung siyang kapuyon, kanang, so pati lang yung gano'n mo doon? Oh, sakit yung buko-buko. Kaya kinilag yung trabaho, so mo, mo gano'n mo.
1: Sakit ang buko-buko, daging ka, ang hawak, ang hawak.
0: Ang hawak po.
1: Ang hawak po, doon niya ang kaning tumatunga sa hawak.
0: Ay, pero sa adil mo na, pero may kipatakaw mo man siya.
1: Oh,
0: nakakaroon na di at, ana lang na Indian na kumayo kay mama na times to yung performance oy
1: ana times to performance
0: oh pero ang among na urot ko ya pulo ko kaputos ka wala ni ma ibay upangit ma mo ni ay
1: okay kana bonjo
0: sinto si tinta man ba pito ro ka buok e akong gilibay tekapin mas bayan din ito unya na puto ang palit ng sunod sunod bulan na po na sa korta nakapalit ni kuya abini mo Agosto 8 na po unya ma na nahurot naman eh. Nahurot na itong usang adlaw. Wala na ikaw usab ka. Mo, testimony na rin po ni mo kay mula na pa may gibatya. Kung nyari kong testimony, wala na may nibalik ba ng katapoy ko yaw. Mawala na po, wala na po yung koan. Puro, mulungtad ba niya? Antod, lima ka adlaw, mulungtad.
1: So, wadjad, wadjad ka kapoy niya. Aning times to ang performance sa imong kalibin nga pila. Ida na, try ko. Mga tanga ko ni mo na ya, 35 ang edad si mong kalibin partner karon.
0: O, oh, asag yun, Ernie. Ah, asag yun, Ernie, ha?
1: Oo, oh, niya. Yeah. Ikaw, si Tinta.
0: Oo. Oh, bago akong si Tinta. Nagkita na 68.
1: O, niya. Yeah. Katukta man. Katuwa pa ng kainom o gamigos kopi mo. Dagayday pa din, ha?
0: Ang katuwa wala pa kainom o gamigos kopi. Sige, Romano niya. Kaming, kay, ito, lagi sa iyang kabataon, pursado pa kayo.
1: Ang mo kay bata-bata. Idadidara naman ka mo, dagayday pa na, dihali na.
0: Ay, maunap, mangani ko dagayday ko niya. Ah! No, no, no, oy! Magkula lang ko niyo, bisag, magkula na ko, no?
1: Kaya, pag ina mo kami gusto kopi, kamusta bang sapa? Okay kayo?
0: Ah, nadugongan yung tubig sa sapa, kaning, pero, kirsya rabi ang akong ikuha sa iyang inimpla kay magbaay na miska putos kaya di niya maurot. O niya, huwag niya idugang niya. Nakapalit may nilabay at mandawa ka si Mana kaya wala po lang
1: yung...
0: Ang sigo mo yung karton, doon pa niya ka-karton niya. Nakapalit may segundo, pito yun. Wala mo doon yung tulo, wala makulo. Di si Chete, pa niya kumakaw ka muna inaw. Niya, tapir siya kaya siya sa trabaho. Uy, sigil ko na wag. Kauna, kay... Lapas, pasar na mong kaon. Kanang ganahan pang pungkuan ga. Isa, ganahan. Mag-angga lang ga. Bisa ko bisa siguran ako. Ya, kami na ko.
2: Ilika.
0: Ingko nga. Kaon na dili kay. Unsa man ka nga. Lain mo kayo mapasaran siya, no?
1: Oo. Oh, oh.
0: Mutas mo yung acid o matrasado ka sa imong oras. Ako di siyang makaan ko. Ako man yung tigigamo ko sa balay kay. Mo man yung obra ko sa.
1: Asawa.
0: Oh, housemaid.
1: Pero nai na, pero nai, in fairness. Na no. Time store, na time store yung performance ay mong langga, yun.
0: Na time store, kay bisan, wala pa'y pamahaw. Wala pa'y panihapon.
1: Yeah, ikaw sa nga, ikaw sa nga, ikaduhaan, on sa may paminaw, why kapoy, okay ra, sukol niya pun.
0: Kihil mo ko, kihil mo, ano? Nga akong BT, 110 ra niya. Katong wala pa mag amigos coffee ko. Sige lang ka 90 over 60. Anin-init yun? 90 over 60
1: na. Ah, anin-init ka po na.
0: So, 110.
1: Okay na sa normal. Oy, normal lang ang 110, no?
0: Oo, nalipay na po na. Pero, wala nang ma-intong ko. Sige lang ka. Unya na po rin makakawin ka sa mong buwan. Sige lang ka makabinag-binag.
1: Alang sa mga naminaw na nai. Alang sa mga naminaw karon. Ron. Unsa imong ikasugyot nila. Epektibo yung amigos coffee.
0: Epektibo yung amigos coffee kuya kay ang among gamit Milo sa kape nga stick.
1: Ay na lang ito sige ngayon niya. Pero amigos coffee ay na nito Milo kuan niya. Pero ka, oh, nag-amigos
0: coffee na ba? Bubarat mo kuya, bubarat mo man. Ya ka na susunong mahala niya ay.
1: Pero okay ra.
0: So, kumpare, sige siya, sige lang. Nagkadumo ko kuya.
1: Ha? Sige.
0: Sige, sige, pura. Eh, sige lang, mag, kumpare, sige lang. Mag, kita, kwarta.
1: Sige lang, balag, mahal-mahal. Pero basa time slogan ang performance.
0: Oo, okay. Pobre mo ni kuya, pero sa kalipay, wala good magkulang.
1: Wala giingo na to, nino, nga, nanay ko ring. Muna giingo na to, nga, kaning amigos coffee, bahalag pobre kay. Pobre mo sa ni Kuya Angel. Bahalag pobre, basta ang kalipay, naagyad pirme. Ay! So, panawagan mo nila, nanay, sa nakadugog, epektibo yun ang amigos coffee?
0: Epektibo. Kuya, oy, kay, siya may sige, agan ako nga, isulti na na, oy, wala mo siya number, ani good. Kaya mo man, nag-isulti sa bahay nga, 09-07,
1: tapos,
0: 2-0, 4-8, kung kani, muna ni.
1: Ay, grabe, yung memory, no. Makapanasig pa ng memory ng amigos coffee, oh. Iskot.
0: Ay, kaya naman ko, kung po ko malos memory sa akong pangidaron, kaya, grabe po ko, kung, sayat gani di mo kakaro ra mako nya ako
1: bigina to
0: yung food
1: bigina
0: ko yung food
1: manay ate ko ring bigina to nakalikayan kay si Tinta go niya 35 imo kalaban
0: mo maura mo kana maura ya kana ma on air DJ ay kuya
1: anya salamat kayo ha
0: ya kanang kanu sa ano ta mag finalize is ang mga sulti nga
1: okay na ini gihon era na ko sige na gatawa si Boss Bunjo oy.
0: Pala.
1: So, salamat kayo.
0: Hala?
1: Tagaan niya kami dito, sa dito niyo lugar?
0: Turok, Acacia, Barangay ni Aquino, Canaon City, akong Paris, nga lang, Jean Paul. Kailan na sbunyo, mama, oy, pero si Kime.
1: Sbunyo! Sige, tagaan kayong salamat, Nay.
0: Oh, may sapa yan.
1: Salamat, tagaan kayong salamat. Ang mga testimonya ni Nanay Kuring, no, diya sa Naglaon. Na usa ka sa tindaan niyo nga nagpamatuod nga mo times to ang performance basta mga amigos coffee nga anemic po si nanay nga normal na po so dagan kayong salamat nanay ko rin ha so dagan kayong salamat dagan salamat.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong nawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa nawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
0: Sige, hindi ko higda ato yung taon.
1: Okay, tagisag ito. Once again, kisag ito yung pangani mo.
0: Si Bergy Esmiro.
1: Bergy Esmiro, diya sa Gihulngan.
0: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, na ma'am. Negros Oriental.
0: Oo.
1: Pilang edad ni mo na nai, Bergy?
0: 74.
1: 74, bata pa.
0: Ha?
1: Bye, Bergy. Isalaysay ko noon na mo, Bi, unsa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi nga wapaka nag-inom mo amigos coffee?
0: Sige ko, liyaha, kapoy ka ayo.
1: Naun sa manday ka?
0: Nakuha mo ko na, nasak, sa nagliling ko kasabot sa akong gibabi sa unang panahon, oy. Mintag din na kong balik. Pero, amigos ko, pisigin na akong giinom.
1: Naun sa manday ka? Ano mo magkakasabot? Naun sa manday ka?
0: Marag, sa sige, dili lagi masabot kong pamina, marag. Alayan lagi ka ayo. Nya, ngayon hindi. Gidala ko nila sa doktor, na stress ko ko. Trabaho. Stress ko sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
0: Nga, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
0: Kakabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
0: Adili, giyod.
1: Surrender na giyod.
0: Yan, sa kay mag-series pa ko bag dumagiti, na, nangihi man ko na ko sa series ko, no?
1: Nangihi ko sa... Hey, ikaw
0: ha. Nga ba, ano, di ko na ng series. Sige, balo, adi ko ka balo.
1: Wala ka kay Bawag, asa na, wala ka, wala kasi muna-huna, no?
0: Wala lagi.
1: Mga pila to ka buwan na, nai?
0: Mga unong yun.
1: Unong ka buwan, ngay nga, apay mong kahimtang.
0: Nya. Nakadumog akong Paris bahin aming amigos. Iya kong gipalitan.
1: Okay. Inse
0: ito, inse ito karon di ako no day matumara ay nagutuma ay nag-inom man ng uban.
1: So nag-inom so, kay amigos.
0: Oh. Bilang taon. Buntag ug tuha ko jud. Iya ipainom nako.
1: Katulog ini mo imnon na ko taon ng amigos coffee.
0: Ah, karuoy taon sa Jusiel in town. Luoy yan ang kay. Wala mong kuy kal...
1: Ah, mga pila ka kuan, mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos.
0: Mga kuanan eh, tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na tong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
0: Mga onom dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Onom dyan ka kabuan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
0: Dora?
1: Doha kabuan?
0: Okay. Pag luman ako, inom. So, layan naman ko maato sa uma.
1: Layan na ka mo balik sa uma?
0: Nagparil, nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal. Trabaho na ka.
0: Oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bakit yung kainit noong kuyang di? Wadi, bati yung kainit. Ganahan di ko kain mo sige karbaho.
1: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
0: Oh, kaloy sa Diyos yung tao, no? Kaloy sa...
1: Ayaw lang sa din tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po na.
0: Naon na kay, buring man kaigo ko'y buhat yun.
1: Ah, so mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali na sa bukid sa Gihulngan?
0: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan.
2: Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
4: Radio Bandera Katarman.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

Sa mga sa bahay at trabaho, isang

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon.

0: Tinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
1: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
0: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD.

0: prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
3: All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners, tunay nga. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po ngayon sa ating po naman ang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Nanay, ano nga pong pangalan po ninyo?
1: Nanay Nelly ng Toledo, Nanay
0: Nelly, Cebu. Okay. Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Okay po, Nanay Nelly, kumusta po?
1: Okay lang po, manangaling tayo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Tapos na po, Nanay. Nanay, kumusta? Meron na po ng 25 in 1?
1: Wala pa rin, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Wala pa rin.
0: Wala pa rin 25 in 1 sa Toledo, Cebu. Okay po. Ay, sige. Sige po at ipa-follow up po natin.
1: Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi nga wala. Nagpunta ako kanina.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa rin silang ano tinda na rice coffee mix. 14 in 1 plus 1.
0: Opo. Sa lahat po yan, ang butika dyan sa Toledo?
1: Opo, wala talaga.
0: Ah, okay po.
1: Mm-hmm.
0: Sige po, Nanay. Sige po. At sasabihin po natin sa ating po namang... ipa-follow up natin.
1: Hindi na ako nakainom, Kuya Boy. Ano na, apat na araw na akong nakainom ng ano.
0: Opo.
1: 25 in 1 na lang ang iniinom ko.
0: Opo. Ano natin, kumbaga, pa-follow up po natin. Pa-follow up po natin. Opo. Sige po. Sige po, Nanay.
1: Sige. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Sige
1: sa
0: po.
1: Sa istorbo.
0: Yes po, no problem po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At,
1: sige, kasi nga, sa akin sila nagtatanong. Sabi ko, sige, hayaan nyo, itawag ko Kuya Boy.
0: Tama.
1: Kukulitin ko talaga yun.
0: Tama po. Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At babalitaan po natin yung ating po namang mga delivery. Sasabihin natin na hanggang ngayon, wala pa rin.
1: Pati rin sa pinag-almusala namin tuwing umaga, nag-hi kami.
0: Opo.
1: Wala rin kasi wala daw delivery.
0: Opo. Sige po, Nanay.
1: Binibinta rin nila sa almusala namin, Kuya Boy, yung rice coffee mix mo.
0: Yes, opo. Opo. Sige po, Nanay. At hayaan po ninyo.
1: Maraming salamat po, Boy. Get
0: yes, God
1: get
0: bless po, Nanay. Ingat po kayo, Nanay. God bless po. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Sige.
0: Bye-bye, Nanay.
1: Salamat.
0: Thank you very much po.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero.

0: Sige po, at tawag po kayo mga kaibigan muli 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawag at sa ating po namang paladudunan. At syempre mga kaibigan muli ano po sa Negros Island, Antique, and sa iba pa pong mga butika mga kaibigan, sa iba pang mga lugar. Kung meron pong Grace Pharmacy, ano po, available na po dyan yung ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po si Chubala, yung Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, kayo po...
1: Ay, Kuya Boy, hindi ko pa po natitigman yung 25 in gram.
0: 25 in 1, Nanay.
1: Opo, 25 in 1. Wala po akong makita dito sa ano eh.
0: Opo. I see. Okay po, Nanay. Sige po.
1: Wala pa po yung natitikman.
0: Wala pa po dyan sa inyo sa Tagkawayan yung ating 25 in 1?
1: Wala po, Kuya Boy. Ako po ay nag-ana din po sa Kalawag. Wala din po akong makuha.
0: Naglibot na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, diyan sa Era Pharmacy, sa TGP, sa Carlos. Wala po akong makuha ng 25 in 1 eh.
0: Sige po, Nanay. Sasabihin po natin ito sa ating po namang mga deliveries para...
1: Gusto ko po, Kuya Boy, matikman yun.
0: Yes po, Nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries. Babanggitin po natin, ipa-follow up po natin. Actually, Nanay, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries. Kaya lang, siguro po, dahil po sa dami po naman ng pinupuntahan, baka po sa mga panahong ito.
1: Sana po mamit kita kahit isang beses lang sa personal po dyan sa Kalawag, Quezon.
0: Sana po, Nanay. Sana po, may pagkakataon din po ako makapunta ng Kalawag. Sana po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy, nagtanong lang po ako.
0: Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Salamat din po. Salamat po.

Tawag po at kwentuhan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Itawag nyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa. At siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, dyan po naman sa may Masbate, maraming salamat po. Ano po, may mga text message po sa atin, dyan po sa Masbate, na hindi daw po, nagtatanong sa atin kung nakakapasok daw po yung text message po nila sa atin. Meron po dito, kasi may mga nag-text dito, sabi dito, Kuya Boy, bakit hindi laging, busy? Bakit laging busy at di kami maka-connect? Out of coverage lagi ang cellphone po ninyo.

0: Tikim lang. Kasi kapag tayo po ay nasobrahan ng alat sa katawan, eh alam natin yung magkakaproblema tayo. Pag nasobrahan naman tayo ng kanin, nasobrahan naman tayo ng mga processed foods, doon tayo nagkakaroon ng problema. Pero kung tikim-tikim lang naman, wala naman pong problema yon. Moderate lang po talaga. Dapat po talaga balanse. Ang pinaka ano po, ang pinaka sinasabi po ng sa mga pag-aaral, ang pagkain po ay dapat po kinakain. Pero dapat po tatay, konti-konti lang, yung balance lang, tama lang. Hindi po yung kagaya po natin, kapag tayo po ay kumakain ng mga matatamis, eh talagang lamo naman talaga. Yung buong cake talaga, kinakain po natin. Yung mga parang gano'n ng mga sistema. Kaya nagkakaproblema tayo, pwede naman lang pong tikman lang. Matikman lang po natin, huwag tayong lumamon. O, di ba? Kasi doon tayo nagkakaproblema sa atin po namang mga kinakain.
1: Okay, okay.
0: Okay po, tatay.
1: Okay, okay.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Willie. Balitaan niyo po ako sa mga susunod din ng araw, tatay.
1: Oo, sige, katawag ako. Ituloy-tuloy kung doon ako pag-ilang.
0: Yes po, tatay. Maraming salamat.
1: Ako, kaya ba yung, ano, yung kahit na umiinom ako ng baan, damot sa blood, okay lang?
0: Yes, tatay. Wala pong problema. Tama po yun. Napakaganda ng tanong na yun, tatay. Kasi siyempre, ang iba natin mga kababayan magtatanong, may mga maintenance. Okay lang po, tatay. Ituloy lang po ninyo yung maintenance na yon. Galing po naman sa doktor. At ituloy-tuloy din po ninyo. Isabay na po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose, tatay, dahil herbal po yung ating produkto.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Tatay Willie. Mabuhay po kayo, Tatay Willie. Mag-iingat po kayo lagi.
1: God bless.
0: God bless, Tatay Willie. Salamat. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Si Tatay Willie ng Roja City. Ayan, naitanong niya na yung lahat ng mga agam-agam niya po. Ganun po dapat kung may mga agam-agam tayo sa ating po namang isipan. Eh, pwede niyo pong itanong dito yan sa amin patungkol po naman sa inyong kalusugan at sa inyong po namang pag-iinom ng ating rice coffee para mas malinaw. Tinanong na talagang lahat ni Tatay Will at napakaganda ng mga tanong niya, mga kaibigan. Isa po sa mga nakikita po natin mga mensahe po dito sa ating programa ay yung pong tungkol po sa leptospirosis na uuso ngayon. Yan po ay isang malubhang uri ng bacterial infection na maaari pong makaapekto sa mga hayop at mga tao, lalo na kapag ang inyo po namang immune system po, mga kaibigan, ay napakahina. O, di ba? Yan po yung lagi kong sinasabi. At ano naman yung kailangan? Palakasin po natin yung ating immune system, mga kaibigan, sa panahon ngayon. Uso na naman yung mga sakit dahil po naman sa panahon. Ang sakit po na leptospirosis, mga kaibigan, ay dulot po ng bakterya. Ito po ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan po ng mga ihi at dumi ng mga dagang carrier po ng mikrobyong ito, mga kaibigan. Kaya tinatawag din po itong rat fever, ang leptospirosis, mga kaibigan. Subalit po, may mga ibang uri ng mga hayop na maaari na din pong maging carrier ng sakit po ng leptospirosis. Ang sakit po ito, mga kaibigan, para sa kaalaman po natin sa mga nagtatanong, ay hindi po nakakahawa. Bagkos, ito po ay nakukuha kapag ang mga bakterya na nasa ihi o dumi ng apektadong hayop ay humalo po sa tubig, baha o lupa at pumasok po sa mga sugat, galos o nanunuyong balat ng tao. Maaari rin po magkaroon ng sakit nito kapag ang mikrobyo po nito ay pumasok sa bibig, ilong at ari ng tao, mga kaibigan. Ang mga sintomas po nito ay mga karaniwang lagnat, kagaya ng pananakit ng ulo, pananakit ng mga kalamnan, paglalagnat nga, labis na pagkahilo, maging ang pagsusuka. Ginagamot po ito, mga kaibigan, ng mga doktor sa pamamagitan ng antibiotics at iba pa mga gamot na lumulunas po sa iba pa mga sintomas at komplikasyon. Pero sabi ko nga, prevention is better than cure. Ngayon pa lang, dapat umiinom na kayo ng ating rice coffee para lumakas ang inyo po namang immune system. Ang mahinang immune system po, mga kaibigan, ang siya pong tinatamaan po ng ganito pong uri ng karamdaman. Lalong-lalo na kung wala pong lumalaban doon sa mga mikrobyo na yun na gustong pumasok po naman sa inyo at sirain yung inyo po namang kalusugan. Kung hindi po, kayo protektado, eh yun nga po. Pero siyempre, ang napakaganda dito kung araw-araw kayong umiinom ng ating rice coffee ay panigurado, di kayo tatamaan ng ganito mga uri ng mga karamdaman, mga kaibigan. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, patungkol pa rin sa leptospirosis, ano po, mayroon pong dalawang kilalang uri po ng leptospirosis. Ang mga ito po ay yung banayad o yung leptospirosis po, mild. Ito po ay may 90% ng mga kaso ng sakit na leptospirosis ay banayad lamang na uri. Ito po ay maaaring mawala lang ng ilang araw nang hindi ginagamot. Pero sabi ko nga, depende po yan sa inyo po namang sa lakas ng inyo po namang immune system. Yung malubha naman yung severe leptospirosis naman, mga kaibigan, eh meron pong 5% hanggang 15% ng mga may leptospirosis ay nagkakaroon ng malubhang uri po nito. Kapag hindi naagapan, ay maaari po itong ikamatay. Again, kung hindi po maagapan, maaari po itong ikamatay, mga kaibigan. Ayon po sa mga datos po naman ng mga ospital, eh ganun po yun, ha? Kapag hindi po naagapan, pwedeng ikamatay. Ang mikrobyo po naman na Leptospira enterogans, yan po yung scientific name, mga kaibigan. Nakatira po yan sa mga kidney ng mga hayop na carrier po nito, kagaya ng mga daga. Kapag umihi po ang mga ito, ay sumasama sa ihi ang mikrobyo at humahalo po sa lupa at tubig. Ano po? Yun nga po, papasok po yung mikrobyo, mga kaibigan, sa pamamagitan ng bukas na sugat, galos, mga bitak sa nanunuyong balat, butas ng ilong, bibig, puwerta ng ari. Pwede po yung pumasok dyan. Makikita po natin ang mga Pilipino ay nag-i-enjoy po sa mga baha, pero napakadelikado po, mga kaibigan.

Kapag lumala po yung gaya po nitong uri ng karamdaman na leptospirosis, maapektuhan po yung mga baga, yung utak, yung kidney, maging iba pang mga organ ng katawan. Kaya nga po, sabi nga natin, dapat malakas po yung ating po namang immune system sa pamamagitan ng pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay matutulungan po naman na malimitahan o kaya maiwasan yung mga ganitong uri po naman ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya muli, sa ating mga kababayan, lagi pong isalang-alang yung lagi po natin sinasabi na prevention is better than cure, mga kaibigan. Ngayon pa lang, dapat po umiinom na tayo ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan, para maiwasan po yung paghina ng ating immune system. At kapag humina po naman yung ating immune system, mga kaibigan, dyan papasok yung iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira sa ating po namang kalusugan. Ay, sa mga taga Marinduque, mga kaibigan, na nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang rice coffee. Kung nakabili na po kayo ng ating rice coffee, mga kaibigan, tawagan niyo po ako kung para ma-assure po natin na talagang kayo po ay nakabili na dyan sa lalawigan ng Marinduque. At sa mga taga Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, mga kaibigan, sa mga panahong ito, nag-uumapaw na rin yung ating po namang rice coffee dyan sa inyo po namang mga lugar. Kaya nga, sabi ko, kapag ganitong panahon na meron pa po ng ating rice coffee at nag-uumapaw pa, sugod na agad po kayo dun sa mga butika. Kasi hindi po natin makontrol yung ating mga kababayan na 10-10 kahon na po yung binibili. Yung iba, 5. Yung iba, nagkikinsi na, mga kaibigan, hanggang 20 kahon. Yun po yung feedback po naman sa amin dito na talagang napakadaling maubos po naman dahil po naman sa dami na po ng ating mga kababayan na nagpapasiguro ngayon na bumili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 para hindi sila mauubusan. At siyempre sa lahat ng mga kababayan po natin na kapapakinig lang, ito pong ating programa, mga kaibigan, ito po ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide po dahil tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas.

kung saan naririnig po natin dito sa ating po namang programa ang iba't ibang mga testimonya, mga tinig ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. So ibig sabihin po ang lahat po ng mga kwento, mga patotoo ng binibigay po naman sa atin dito po naman sa ating programa sa bisa at galing ng ating Rice Coffee, mga kaibigan, sa iba't ibang uri ng karamdaman. Eh napakatindi po at napakatibay nga po talaga ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

0: Ay, meron tayong caller. Hello, magandang kalusugan. Baka nawala. Naputol. Okay lang, sige. Okay, ngayon pong panahon, mga kaibigan. Pinapayo po natin na iwasan po yung mga paglusong po sa mga baha, mga kaibigan, dahil iwasan natin yung ating palang pinag-uusapan tungkol po naman sa leptospirosis. Mahirap po at yan po ay kapag napabayaan ay nakamamatay. So iwasan po natin yun, mga kaibigan, ha? May humahabol. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, magandang hapon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ben po, ng Calapan, Oriental Mindoro.
0: Calapan, okay po. Okay po, Tatay Ben, ilang taon na po kayo?
1: 51.
0: Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Ben?
1: Apo, kaya po, nakainom na po ako ngayon. Saka yung nga po, sasabihin nga po dito na ako, na tatanong ko po na yung meron dito ng rice coffee sa kuhan, Calapan.
0: Calapan, meron na po dyan, Tatay. Saan po ba kayo dati nabili?
1: Dito na po sa kuhan. Sa Shopee.
0: Sa Shopee. Sa Calapan po, Tatay, Oriental Mindoro, meron na po dyan sa mga butika po dyan, Tatay. Mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan. Meron na po dyan, Tatay. Itanong na po natin, kung meron pong South Star drug dyan, meron na po ng ating rice coffee dyan, Tatay. Okay po?
1: Okay po.
0: Sige. Balitaan mo po ako, Tatay Ben, kung may nabili na kayo ng ating rice coffee dyan, tawagan niyo po ako muli.
1: Sige po.
0: Okay po. Asahan
1: mo
0: po.
1: Ay, kaya po nga pala. Nakikinig lagi po ako sa inyo. Sabat sa alas 7 po, 7.30 ng gabi po, wala po dito.
0: 7.30 po ng gabi, wala po kayong naririnig dyan sa ano?
1: Wala po sa radio natin, 96.
0: Okay po. Hayaan po ninyo at sabihin po natin sa ating sa ating po namang management kung paano po natin tatanong natin, ha? Kung meron tayo diyan.
1: Ah, po. Kasi nakikinig po kami dito kaya nalaman po namin.
0: Yes po. Maraming salamat po, Tatay Ben, at balitaan niyo po ako kapag may nabili kayo.
1: Sige po, apo. Tawag na lang po ulit.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat din po.
0: Paalam na po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, Kuya Boy po naman ito. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati, Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na, Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Ni may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla.

0: Korea, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po nung magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
1: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng

makikinig at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my choco mix.
1: My choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.

Amin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportable?

0: Abling tsinelas, narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. ECR Dry Goods Store. Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok, normal is

0: Kung sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Happy hapon!
4: Happy hapon! Happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy

ng gabi. 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: smart chocolates.
1: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo!
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo!
15: Happy hapon!
16: Happy hapon!
17: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto balas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. 88.1
1: Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

0: mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman. Folk, rock, and country. Twilight Express.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
2: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasensi!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye.

0: ang puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Tunog Kalye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye.
2: Tunog kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Tunog Kalye.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo, Ibandera!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Hoy, makulimlim na umaga sa ating lahat. Kumusta yung pagbangon ngayong umagang ito kung nagising man kita? Ito, Papa Friends, gising na gising na pati yung diwa. Yan yung gusto ko. Pati yung diwa nagigising, mga kabandera. Nakakasama mo na ngayon, nag-iisa mong Papa. Papa mo na, Prinsipe pa. Sa programang Gising Norte, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang ho yan sa Dumadagong Dong, the FM station sa Katarman, 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ay hindi number one pero lagi mong tinututukan. Patingin na ho natin ang pangmalakasan lahat po ng mga nakantabay sa mga oras na ito. Yung mga pick-up driver, tricycle driver, van driver, bus driver. At lahat ng mga kabahayan na mga nakaantabay, nakatutok at naglalakasan ng mga volume ng kanilang mga radyo. Good morning! Good morning sa inyong lahat. Ay mga langga, pwede na kayong tumawag. Mag-text sa ating numero 0969-07-16-213. Once again, 0969-07-16-213. Mabuhay tayong lahat, tumaluntalon. Dahil umaga na naman at nagising ka pa. Aray ko. Pasalamat na naman tayo sa panibagong buhay na ibinigay sa atin. This morning, mga kabandera, ha? Maupay nga aga sa mga taga-Segundo Distrito, especially mga nakatutok dyan. Si Sky Radio Gamay 97.1. And of course, sa mga nanonood sa ating Facebook Live, magandang buhay. Magandang buhay, magandang morning ho sa inyong lahat. And sa ating radio application, yung mga nakaantabay, nakatutok, magandang morning. Maupay nga aga sa iyong atanan. Oo, nagbabatiin na ho natin ito mga nakaantabay sa ating Facebook Live. Oo, kanina pa kasi ito eh. Baka mamaya magtampo to. Hello, good morning kay Ma'am Annalyn Infante. Sabi niya, morning. Hello, good morning. Wala naman kay Merna Di Salas. Morning, pa-shoutout kay Dandana. Pati kay Mylene De La Buena Gres Salas. Hello, good morning ho sa inyong lahat dyan. Gising na. Ito mahaba-haba to mga kabandera. Kay ano, kay Joshua. Si Joshua sabi niya, good morning Papa Friends. Pamahaw kita. Pa-shoutout din sa Barangay Pio del Pilar, Berry Northern Samar. Pa-shoutout din ang Durol at Flores Family. Salamat po kuno sa pagbasa. You're welcome. And of course, si Clyde Lister Herrera, simpis ng Barangay Makagtas. Nakatutok na rin sa atin. Aba, maraming thank you. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Shout out to all Makagtasanon nga always na mamate. Labi na ang Himpis family.

Oo, salamat ko no, Idol Papa Prince. Hello, maraming salamat din sa pagtutok mo. Wala naman ka dyan na si. Hello, good morning. Good morning daw, Papa Prince. Good morning din. Sa lahat po ng

ay naaga nga di sa sitio Banihit, Barangay Kaligang. Oo, saan po ba ito? Sa Katarman? Oh, sa buong po ba ito sa Katarman, mga kabandera? So, gusto ko yan eh. Yung mga sityo-sityo kasi mamingaw itong siya. Oo, waray mga kuang balatas. Ay, sityo la. Ugaring la in mayon hisulod liwat nga gibalatas eh. Ba, ah, kay delikado, good. Pa-share ng live natin mga kabandera para magising yung mga kabandera ho natin laging nag-aabang sa programa natin. Every morning ho yan, Monday to Friday, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Pwede kayong tumawang mag-text sa ating numero 09690716213 ha. Ang ating oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, alas 5.53 na po ng umaga mga kabandera. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green. Ang gabing wara palpitation ng Dermas Lom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto San Katarman mga kabandera. Siyempre, kaupod gihapon naton ang San Miguel Pilpils and True Global Filipino Beer. Kaupod gihapon ang Red Horse Beer para sa mga paragtayong. Kung mag-iinom ang kamungan, doon nakita sa Red Horse Beer. Mag-iihi ka, Goday. Ay, sabi ni Ma'am Annaline Infante, sabi niya, opo, Katarman daw talaga. Ayan, maraming salamat sa mga nakatutok dyan sa Kaligang. Kaligang. Didigya po sa Bungto San Katarman. Anyways, gusto ko yung napapainda kayo tuwing umaga lagi mga kabandera. Kaya balik tugtugan muna tayo ha. Totok lang dito.

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Welcome back sa ating programang Gising Norte. Kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo! Kasama mo pa rin nag-iisa mong Papa sa balatang Radyo, Papa muna. Friends, si Pipay. Di ba si Papa, friends? Magandang morning. Hello sa mga nakantabay pa rin ho sa mga oras na ito. Abay, sinabi ko na sa inyo na hindi kayo mapapahiya basta sa mga tugtugan lang natin dito. Di ba? Mapapasayaw ka talaga! Background pa nga lang ni Papa Prince, masayaw-sayaw na. Diba? And of course, nakatutok na sa atin si Tita Roda from Artiche Eastern Samar. Sabi niya, morning Papa P. Morning ko no Isti, morning Bungtohan Artiche. Oo, sabi niya, aray ko pakaka, pa-play kay masayaw ko no siya. Masayaw ko no siya, san aray mo paka. And of course, mula naman kay, ano, kay Ma'am Annalyn Infante. Sabi niya, kaupay ko no sayawan. Di ko na maupay kay Giupay God. Mula naman kay GM Perez Marino. Sabi niya, good morning po. Shout out sa mga Barandino. Oh, akala ko Barandilyo na ini. Barandino family sa Katarman. Tapos yung kuya ko na si Renato Barandino. Happy birthday ngayong August 19. Salamat po. From GM Parañaque City. Aba, birthday niya, edi happy birthday!
1: Happy birthday! Good morning!
0: Sabay-sabay natin kantahan si ano?
2: Si
0: Renato Barandino kay birthday ko no niya yan ah. Nga adlaw god mismo.
1: Good morning!
0: He, sabay-sabay!
2: Kasama si Papa Prince.
3: Nag-enjoy ka ba?
0: Andiri ka man tapag bubuyongon.

Ayun, happy birthday sa nga tarang managbo-birthday, mga kabandera. Hinaot kunta nga humalaba pan iyo kinabuhi. Natural, Papa Prince. Oo, kailangan muna magsimba, ha? Magsimba muna, mga kabandera, bago magpainom. At least nabawasan yung anmo, yung kasalanan, bago ka magpainom. Dagdag na naman, kasi iinom ka na naman. Oo. Tapos magbibisyo ka pa. Ano ba yan? Dumagdag ka pa sa palaisa, ano tawag dito? Problema sa Pilipinas, mga kabandera. Oo, ito si ano, si huy, daming umalma dito kay ano, ha? Kay Claire Castro, madam. Oo, dami mga teachers na mga umalma. O, hindi ko alam kung nasa tama pa ba yung pag-iisip ni Madam Castro, eh. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung mga sinasabi niya. Kahit naman ako na hindi ako guro, mga kabandera. Abay, siyempre nakaka-disappoint yung mga pinagsasabi niya. Diba, mababa na nga yung sahod ninyo sa mga teachers, tapos ginaganyan-ganyan nyo pa. O, diba, sige nga, bigyan nyo kami dito ng teacher na nag-teacher ka, pero ang imo gintutot do, magkapot pusil para mamusil. Ha? Or magtutusin kalukohan, mga kabandera. Diba, waray man na teacher nga sa siton. My God, gasi. Ano yung nangyayari na sa Pilipinas? Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, iwan ko kung tama pa ba yung pag-iisip o talagang mga sabog lang talaga yung mga ano, yung mga utak at kung ano-ano na lang mga pinagsasabi. Diba? Mga kabandera, kahit naman talaga sino maiinis. Diba, kumbaga, parang nagakanda paos-paos na mga kamaestrahan para lang mag-tutdo, diba? Para lang hibaro, manhibaron iyo mga estudyante. Di kan susugaron si Tom. No, di kan pwede sugaron nga kuan. Di rin pwede sugaron na ninyo mga kasangkayan nga. Maoan mga teacher pa kuno na nagtututdo kuno sa kuan. Kalukuhan sa sulod sa eskwilahan. Naman ako sa nag-iniskwila, apa. Tikang man daw, kinder. Wara man daw sa aka. Wara napansin sa pagtutdo sa maestro o maestra nga. Tututdoan ka doon magkapot posil. Tututdoan ka doon sin puro kalukuhan o awaya si kuan. Suntukay kam sa sitin. Waray. Never. Mga kabandera, kaya di ko alam kung saan nakuha ni Auntie Claire yung mga pinagsasabi niya. Oo. Mukhang sabog ata si madam. O nakatungga na singkuan sa kabaso nga tuba. Dere lang ada na sa kabaso nga tuba kaysa kanoy bihang godada kay mala ito habang nagii-story siya mala ito may tama siya. Totoo good ba? Di ba sino yung mga nakapanood ng ano? Nung balita kahit sa Facebook maagi man ito sa iyo, di ba? Na ano ba yung sabi dito ni Castro? Basahin ko nga talaga kasi hindi ako mapaano eh. Hindi ako mapalagay. Hindi ako mapalagay. Ang sabi ni Castro, ang mga kabataan natin ay dapat nagagabayan hindi lamang ang kanilang mga magulang kundi sa kanila mismong paaralan. Dagdag pa niya, sabi niya, minsan na nating nakita mismong ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong

sa mga nakatatanda or mga sa ibang tao, di ba? Mantakin mo lang pa pinagsasabi ni Auntie Claire. Sino? My God, kasi. Malulungo ka ka talaga eh. Ma, hindi mo ano, saan mo ba yun? Sa Auntie Claire, saan mo nakuha yan? Baka sa kalalim-laliman niya ng baol. Wara mo na, puro palingki nga mga kamaistrahan o kamaistruhan nga tututuan ka para magwara maging kumbaga diri maging diri ka maging respect diri ka magrespetar sa imo igasitawo. My God, kasi kaya nga may ano eh may sis sa paaralan mga kabandera.

0: Mga subject teacher para tutuan ka siton yung mga sadsiten. Although bisan ka nga ni Gadiri tutuan sa edukasyon sa pagpapakatao, basta naabat ka na sa kalibutan, listo ka san tama nga san mali, basta anam mula itong san tama nga san mali. Man daw, bisan nga ni grade 1, gibatirisan ko an. Tama at mali. Maupa iton nga na aarog ka na sa kalibutan. Diba mo, maniniwala ka talaga nga, mga kabandera. May mga arog talaga nga kuan, kumaga mga tumatanda pa orongani, di ba? Kung kano kalugod na arog, gani mo lugod pag-iisip, ambot kung tipakain, kung tipakan to sanim mo rapadapa, tubtub sanim kukot, kung
1: aray ko.
0: Kaya pag mga ganun mga ano, yung mga pinagsasabi, hindi nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila, mga kabandera. Oo, hindi nila alam yun. Kaya, huwag ko sa kanila, uminom sila ng kanilang gamot. Baka may mga maintenance. Auntie Claire, baka may maintenance ho kayo, hindi nyo lang nainom. Uminom naman ho kayo. Kasi nakakahiya naman ho sa mga maraming tao kung ano-ano yung mga pinagsasabi ninyo. Viral kasi yung mga pinagsasabi ninyo. O kaya gusto mo lang talaga mag-viral. Okay, nasa harap ka ng media eh. Diba? Daming media diyan, mga organization, iba't ibang media. Kaya eh, syempre, kakala talaga. Tapos andiyan pa yung mga vlogger. Andiyan pa yung mga teachers na mga vlogger. Kakalat din talaga, di ba? Ikaw talaga, Auntie Claire. O, next time, bago mag-istorya, pag-isipan lang muna ako, nakakabuti ba yun, nakaka-okay. Nakaka-okay o nakakabuti? Ay, dako. Mula kay Pinaduyon, ano to? Pananduyon, Jorisa, good morning, Papa Prince. Pa-shoutout man ko na sa mga taga-bye-bye. Ilaw maupay nga aga sa mga taga-barangay bye-bye, hinaot kunta nga maupay an iyo kaagahon niya na. Mula kay Abanes, good morning, Papa Prince. Hello, good morning. Kay Ronalyn Marino naman. Shoutout sa iyo, madam. Sabi niya, good morning. Si Joshua, sabi niya, pa-shoutout kay Auntie Maribel Dorol. Magmata na, kay aga na ko nung salamat. Oo, kay pero ko din niya yung papamata. Dilaw gari niya higigim mata. Kaya yun, nangangaturog pa. Ikaw good, pinukaw mo good. Anaro yung gala magmata. Anadiri, kini pruko. Ay, bago pa nga nabisan pa daw kuno Papa Prince, gito ko yung volume sa nim radyo doon, kundi rin ko talaga timata. Kaya hala, ayaw na niyo pagpamata ha, mga kasangkayan. Kaya makaarawod man, nakakadistorbo. Kaya distorbo kita sa nira mahimbing natulog, malay mo naman, nagtatrabaho sila ng ano, ay tawag dito, natutulog sila ng maaga kasi nagtatrabaho sila gabi. Diba, may mga ganon? Kaway-kaway yung mga ganon. Call center, karamihan sa mga call center, ganon. Natutulog sa umaga, kaya wag nating disturbuhin. Eh, mahirap talaga makatulog pag umaga, mga kasangkayan. Kaya naano ka, kay aga na, magliyak at liliyak talaga ito. Mga kapitbahay, labi na may birthday, talaga kay pasigunda ito doon, si mga magkanta doon, si mga video okay. Oo, video la, pero ang boses, very good okay. Sanglit, malala, mariringing ka ko. Dari ka daw nga ni mag-hotel. Nag-hotel aircon pa, mamingaw talaga, di ba? Sigan na, pwede ka man maghuma nga doon, pwede magpa-upod nga doon. Kaya ako lang din sa hotel. Nano daw light on. 0969-07-16213. Once again, 0969-07-16213, mga kabandera. O, itawag na, pwede kayong mag-text ha. Wala po sa mga taga-Saint Magella, Balay Paanakan, maupay nga aga sa iyong atanan, ha? So magpapaanak ka mo pa kato na sa San Magella. Yung listeners natin from Barangay Olde Rizal, si Ma'am Rosita Tejero. Ayan. Maho itong good natin ang pinakasuki good dito sa Gising Norte. Dito sa Olde Rizal. Sana may mga suki si Papa Prince doon. Ganun talaga. Pag maganda yung programa, kaya kailangan ginagandahan natin yung programa natin. Kasi para kumbaga nakakainggan nyo tayo sa maraming tao, di ba? Kailangan natin mag-entertain. Kung may mga problema dyan, baka gusto nyo tumambay lagi dito sa programa ni Papa Prince. Monday to Friday. si Bisaya Inagod. Monday to Friday mga kabandera, alas 5.30 to 7.30 saan? Aga, ano? Kay iningaton programa, kahit sa Facebook lang kayo manood, connect nyo lang sa speaker, di ba? Parang nakaradyo na rin kayo. O din naman kayo mga kabandera sa ating radio application, hanapin lang sa inyong Play Store, My Tuner o kaya Radio Philippines, at saka hanapin mo doon ang ating tawag dito, Radyo Bandera Katarman. Lagyan mo lang ng Katarman para dance. O dito, happy-happy tayo kabandera. Good morning po Idol, mula naman kay Risha La Omictin. Tama ba Omictin? Oo, hello, good morning sa'yo Risha. Kumusta? Kumusta yung umaga ninyo? Oo, huwag na natin siguro papasukin yung mga estudyante natin sa paaralan kasi tinuturuan daw ng mga teacher ng ano, ng mga kabulastugan para maging walang modo daw sa mga... Turo, kayo na lang ng mga parents magturo, delikado na pala ngayon sa paaralan eh. Oo, kasi baka mamaya turuan ka humawak ng baril. Ay, nako. Nako talaga.

Tigam naman Marigo, ha? O, shoutout ulit kay Auntie Claire. Auntie Claire, hindi ako makamove on sa'yo, ha? Partida, hindi ako teachers. Pero syempre, may naging estudyante ako. Alam ko yung pakiramdam bilang estudyante. Diba? Yung mga bata, yung sinasabi nyo na tinuturuan ng mga modo, ay tinuturuan ng mga kabulastugan at pagiging walang modo sa mga matatanda. May mga kabataan talaga na may mga, kumbaga, pasaway na. Ay, may mga kadamos anak, mga classmate ng mga pasaway. Pero di rin siya naging tututuan sa teacher para maging sadsiton. Kumbaga, unob na pagsulod nira, may mga sadsiton talaga ng mga estudyante na pagsulod nira, mga bulinguga na. Kaya nga ni mayaanan mga teacher para tutduan, para tadungon pasira, diba? Para liwat ang mga teacher diri na kumbaga kuriam, doon pala sa sulod san iyo mga panimalay, kinahanglan tutduan na niyo sin kaupayan ng iyo mga anak. Tutduan na niyo kung ano ang tama nga san mali. Tutduan niyo san pagrespetar san mga kapa, kumbaga san nakakaarog sa ira mga kasangkayan. Basi pagsunod sa ira eskwilahan, diri na masyado good magtitinadong si teacher. Diba? Pagtutdo na gula, pag-focus na gula, pagtutdo ko na nang hibabruan doon. Kay bagod pa nga ni Ankoan, ang kagandahang asal na ibabaruan iton doon mismo san iyo sulod balay. Di rin na nunid na sa eskwilahan. Kay ang mga teacher, ang ira responsibility, mga kasangkayan, magtutdo sa mga nanon ini sa aton mga estudyante. Dire kita kuan katulong. Dire katulong ang mga teacher sa iyo eskwilahan, ha? Oh, yan na kasi parang nangyayari, parang nagiging robot na lang daw yung mga teacher, eh. Kasi alam niyo ba mga kabandera, kung dati yung mga estudyante, ako nga ni naranasan ko ginlingling ak, kay maliak, ginlingling ak, ginkuanak sa lala, ginbalong ak eraser, ginbalitong ak eraser chok, na ano pa ito nga nagkakalupad nga pwede lumupad pag maliak. Diba? Wala man, hindi ni manaks ito nagsusumot ka nanay nga mauini, tungod kay mali man ako. Iisgan pa nga anak siton sana ako nanay magsumat ah kay nasad sini nga ginkuha na kay mao iton kay bulingugan ka mao iton kay diri ka na mamate, diba? Ata yana ibahagod niyo yana kay talagang masugad ka pasok kubuton mo lang nga di doon sa ni mo estudyante kaya isgan mula digan maghaya tumangis pag uli siton sa iyo balay an iroy siton nagrarap na tipa eskwilahan. Hindi man lang inalam kung sino ba talaga yung may mali, di ba? Parang nawawala na yung ano eh. Kunadiri kam, mga parents, mamati kam. Kunadiri kam, ano eh, what do you call by this? Nadiri kam, maisganan iyo mga anak. Sa sulod san eskwilahan, dapat doon pala sa iyo balay, listo na ka magpa... Ano, magpa inito para magbuutan na niyo mga kabataan. Dito nga ran eh, magdisiplina. Ha? Listo na ka magdisiplina san iyo mga anak. 'Di ba? Kunadiri mang kam nga mga teacher mismo an magiisog, magdidisiplina san iyo mga kuan. Magdidisiplina san iyo mga bata. Tama? Tama mali? Or ako ang may tama? O, sabi ni Madam Rachel, pagtuhay kang pag-aram, dire kay banon na ni Yuan Gin para eskwela, para itong sa iyo. Tama! Oo, ay may mga estudyante. Oy, buti lang nabanggit ni Madam. Kasi may mga estudyante talaga na nasulod na pag-eskwela, kaya nahabula balo. Aray ko! Pakak! And of course, sabi ni Mami Helda Cortez, good morning idol! Sabi niya, tambayan dapat sa magulang. Anong tambayan? Tambayan dapat sa magulang yan, sabi niya. And of course, dagdag pa ni Jana si good morning po ulit sa iyo, Papa Friends, lalo na po kay Ate Claire. Shout out sa iyo. Oo nga, kay Ate Claire eh. Pangit ang ugali ni Auntie Claire, no? Daming naiinis dyan eh. Hindi ko alam kung bakit. Ano yung tipong pang makikita mo pa lang, parang nanggigigil ka na eh.
Oh, tapos mabubuka pa yung magsasalita pa siya. Parang ayokong makinig kasi wala namang silbi yung mga pinagsasabi. Wala namang sense, mga kabandera. Nagsasayang ka lang ng oras, pati yung mga media dyan sa harap. Good morning, Papa P, and good morning, mga kabandera. Kapikit from Barangay Cory Lopi de Vega. Hello po, Ma'am Marivica Dente. Ito, lagi nakatutok to sa atin. Maraming salamat, madam. Sino pa yung mga parents dito? Sino pa yung mga nakaranas ng mga ganon? Parents, naranasan naman nila eh. Di ba? Hindi nyo pwede masasabi, parents, na hindi nyo naranasan na yung mga estudyante dati, yung mga kapanahunan ninyo, na sobrang ka-istrikto, talagang nahadok ang mga kabataan sa kamaistrahan o kamaistruhan. Yan nahadok na ang mga kamaistrahan o maistro sa sulod sa eskwilahan. Labi na yan nauso na yan itong mga shooting incident. Diba? Diri taara mo, mga kabandera. Oy, sa diri ini kuan ha. Kumbaga seryoso gud ini nga kuan, erestorya. Diri ta pagpasibay-an an aton mga anak kaysa gud na sinya na hinanabo nga mayon mga trita, di ba? Sa mga kada eskwelahan. Diri ta aram kon mauong don ito nira o diri kay duha na nga eskwelahan nga di sa Pilipinas an nahinabo si ton ha sa Tacloban nga di pa sa may

na si Kauman niya mamu sel nagpakamatay siya. Oo, ano niya, una niya nga gin target is teacher. Yan na, kay wara niya ka puro higod. Ambot kun naigo ha, mga kabandera. Basta waray kamatay si teacher. Pero may siya, lumipat siya sa ibang school. Nga, may siya gin pusil nga estudyante nga namatay. Katima niya si Tunman Musil, nagpakamatay siya. Base iton sa investigasyon sana.

application ng mga nagsusugo nga ini himua ini. 'Di ba? Kay para ka humatasan ni Murango. Sini nga uyag. 'Di ba mga sadsiton mga kabandera? Nag kumbaga nag uutos, inuutusan ni Ra. Kaya dapat aram ito niyo kay iton nga mga pagtaga uya mga ada sa mga social media mga kabandera. Diring kinahanglan nga tanan iton tuura naton. Kay mayaon gihapon iton mga diri kumbaga nakakaraot. Ngan mga nakakaupay man ha mga kasangkayan kaya nakadepende ko diton sa aton mga kag-anak an aton pagdisiplina pero mayaon pa nga ni mga kag-anak nga bagaw pa papa prensa yan ako no talaga nga habang kuan ko no ang panahon natig high tech man ko nan kuan pamatasan ko no yan asang kabataan kaya bagay pa sos papa prensa bisan ko no ang kag-anak diri nakud man ko no nakakuan nakapagdisiplina ko no san ira mismo mga kabataan kaya ang kabataan na mismo god yanaan parang iba na di ba kaya pag ulput pala san iyo mga kuan iyo mga kabataan digtoy pa pamuktulanaan mga sungay ayaw niyo pagbabaye nga humalaba pa iton kay humalaba nga niton nga gitighay na para nakatiga sa bakal. Bakuri ka na sit makautod sin imula kamot. Magamit ka pa hakso para mautod la iton nga sungay nga gitighay ni ra. Nakabati ka mga kaganak. Ha kaya mayon talaga nagrereklamo nga mga kaganak na diri na kuno papa friend kay bisan good kami nga kaganak. Diri good kami nakapagdisiplina. An ibala nga kaganak ha. Di ka nan ibaliwat nga kabataan kasi may ibang nga kabataan mga kasangkayan good nga kuana. Diri good na padisiplina. Mayo man kabataan nga okay pa saway pero pag once gagin disiplina sira, nadidisiplina gihapon san mga kaganak. Di ba? Diri nga tanan puro pareho. Kaya kailangan uruad mantan at na iyo mga anak ang pamatasan. Diba? Kay bangyan iyo mga anak na psychopath. Oo, alam mo yung tipong marunong magpanggap sa lahat ng bagay. Yung tipong akala mo okay na pero hindi pala. Diba? May mga napapanood akong palabas na mga ganun eh. Na magaling magtago ng emosyon. Diba mga kabandera? Akala mo okay kayo pero hindi pa pala. Magkakaaway ka lagihap niya. Ganon katindi yung ano natin ngayon, yung mga kabataan. Diba? Makaharadok ito yung mga kabataan nga mamingaw la. Kay bagaw pa nga ni, diri ta aram kasi kung nanon iya kaya buhaton. Diba? Kaya sanglit ka mo mga kag-anak, paghirirot na la ka mo sa niyo mismo mga kuam. Para safe, ayaw kang pag-anak na la. Kay delikado na ngayon mag-anak, ano mga kasangkayan. Kaya bangin maging future nga parang pusil ito sa iyong mga eskwilahan, ha? Palitaw, ano? Kay damo na ining mga nahinanabo, diri ila diri sa Pilipinas, maging sa Thailand, nahinabo na ini. Sa Thailand, sa iyong eskwilahan, mayong liwat dito na musil nga estudyante. Diri ko aram nga ka, nano ini nga nauuso? May nang pangutana, nano nga nauuso, diri ila diri sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, mayong sini nahinanabo. Nano good sini nahinungdan, di ba? Kumaga, mayon kita dapat pangutana nga dapat good ito gi makaklaro good sin gigaklaruhin nala sa ngatanan. Sabi niya, may mga bata bisan CP and kapot pag nala, ano to? May mga bata ko no na bisan cellphone and kapot pag nakaturog ngani ginaamat san cellphone. Kailangan dapat diri an mga bata ginpapakapot kay diri na lugod nasusugo pag may cellphone nakapot. Oh, tingali ka mga parents, maugod din iyo na kukuan, di ba? Bisan ako, aram ko ito. Kay may nakbugto na lalaki na naiskwila sa high school. Once na nakakapot good siya cellphone, pag suguon mo good, diri good siya mapa. Diri good siya makukuan. Diri mo good siya masusugo. Bisan mo na doon, paguliatan, diri good. Mintras diri niya nahuman, ang iya ginuuyagan. Oo, may mga sad siton. Kaya, dapat ito na ining kay nano dayo yung mga nagpauso pa sini nga mga application ng mga MLML, Roblox. Mao ito nan mga nakakadimonyo san iyo mga kabataan, mga kasangkayan. 'Di ba? Aldo sugaron tagad nga wara maraot yan na paggamit san cellphone kasi haros nga tanan mga kasangkayan, cellphone na ang gamit. Nakadepende la iton kung paano niya gamiton. Nakadepende liwat iton sa pagtutdo sa aton mga kag-anak nga inila dapat

0: kuan. Kasi kuan baga nagkuan si Ray, narangaran sini. Nag-ahanapasan, kumbaga pagkulang pa, nag-ahanap pa sira. Kung ano pa ira magiging, kumbaga ikaka-improve. Ah. Diba? Parang ito sa cellphone, pag di rin ka maara gumamit, sige mo kalikot, tuptusan mahibaro ka sa mga application. Paano mag-download, paano gamiton ini, paano mag-search sa mga website, mga substitute, mga kasangkayan. Saya na, aminon ta sa hindi. Haros nga tanan nga mga information ada naton higukulwan sa social media. Nakadepende sa imo kung tuuran mo or dire. Kasi may mga information na mga fake news, mayaman information nga mga kamatuuran. Kaya dapat listo ka sa mga source, mga kasangkayan, mga source nga mga totoo nga dire. Mga nagsusumat sa kamatuuran nga mga nagsusumat sa dire kamatuuran. Kinahanglan imo iton liwat admin sa social media. Kung ano ba ang mga kuan nga di, mga nagsusumat didig, di, dapat didibakit nga website magkita, sini, kung magsisearch kita, di ba mga kabandera, labi na ini nga AI, di ba? Si AI gibaltoki. Pero, dirikit po'y diliwat umasa sini nga AI, kaya nakabase laliwat siya san imo pangutana. So, kinahanglan gihapon, magkuha kita san nga pinaka kuanggod, pinaka legit na mga source, mga kabandera, para diri mang kita maaluhan. Halimbawa, pag si teacher nagpa-research, nag-EI kala, diri man tanan nga to sa EI is ginahatag niya, kumbaga limitado, depende san imo pangutana. Kaya pag mag search ka, kung namin mo may search, ang iagihatang, wala yung magre-report. Unlike pag kumanto ka sa ibang nga website, na bagot pa nga ni mga legit, diba, mga nagsusumat goods in kamatuuran, nato, kumplito nga tanan niya nga gin hahatag. Unlike sa EI, kung namin pangutana, wala yung iagihatag. Diba? Hello kay Madam Ria Ponce sa mga Good Morning Idol. Shoutout sa mga pangpanganon. God bless you. Hoy, namatron ka sa palapag. Eh, harani ka nalawad sa pang-pang. And dagdagan pa natin, sabi ni John Paul. Ay, sabi ni Joshua Bulan, malapit ang patron sa Lagisaris, Northern Samar. Wala naman kay John Paul Espinosa. Sabi niya, Good morning, Idol Papa Prince. God bless you and more power. Wala naman kay Jana C. Oo, pinanuhulas ang good manak pag pinanbagaw-bagaw.
1: Dance Fitness.
0: Oo, wait la kay nawaran at background. Sabi ni Jana C, tama po kayo, Papa Prince. Nag-uumpisa sa bahay ang pagdidisiplina. Sa magulang po una na nga nanggagaling ang pagturo ng tamang asal at pagrespeto sa sarili at sa ibang tao. Kung ano ang ipapakita ng magulang sa mga anak ka, yun din ang na-adapt ko no sa mga anak. May point si Kuan, si Jana C. Kaya kag anak, ayaw kang pagpapakulaw nga nag-aaway kam sa niyo mag-asawa. Kasi pag nahihikokomend sa mga kaganak, aw sa niyo mga sa niyo mga kabataan, masugad, oy okay lang makipag-away kasi nanay si tatay nag-aaway. Di ba? Kaya kamo mga kaganak liwat, mag-away nga ni kamo. Pwede man liwat kamo mag-istorya sin mahinay la dito sa iyo kwarto, ito maagot nga kala. Aw. Iba nga yan ito. Ito, istorya haigan lang ang mamingaw. Ito, diri ma ito, nagdaragko ay kang boses, labi na kung ada sa iyo at ubangan niyo mga anak, ano? Kaya diri ko dito maupay mga kasangkayan, promise. And of course, sabi ni Ma'am Richelle, sabi niya, may mga bata, ay nabasa ko na pala ito. Sabi naman ni Aileen, hello Papa Prince, good morning sa iyo. Ganyan na ngayon ang panahon. Kaya kailangan nating matuto tayong magdasal sa taas. Sana wag tayong pabayaan ni Lord. Yes. Sinyalis na da ini nga dali na libnas na da ang kalibutan. Kaya bagod pa nga sa mga kaarugan, aram niyo mga kasangkayan, bagod sa mga sinyalis ko no nga dali na ko no mahumanan aton kalibutan. Mag-aragway ko no ang bansa to bansa, magtatagore, di ba? Malinog, maabot ko na itong mga lino, pagbaha, pag-uran, di ba? Ang oring dating nga ginaaro la, yan na ginbabalidya na. Oh, di ba? Kada itong sayo nga mga kuan, nahinanabu na yan na. Bagot pa nga sana akong lola dati, mga kinasadto pa na mga ito apoy, bagaw pa nga niya. Dere ko no magiha, maka din ako ng mga bus. Adi ko no sa aton probinsya. Oh, mura pagsala, adi na mga bus. Di ba? sanglit ka mo, mga kasangkayan, ayaw kang pagtapod nga buhi ila kam. Diba? Kumbaga, pirmi kang pangutan na kainano nga nabuhi ka, kainano nga may tao, tungo dito saan sa baw-baw. Diba? Mayon kasi mga mga tao nga, okay, gililistohi, magbinagaw baga, agasin mo, gibubuotani, may pa-burst-burst, pabasa-basa pa saan verse sa mga Biblia, dikan ngayon man ang batasan ah. Oh, okay, damoy man daw sito nakila mga kasangkayan nga. Ah, kunwari, nababagaw-bagaw man kuno sa mga Diyos-Diyos, dikan, ata, ngayon man ang batasan kay, malaman ngayon ni Anna, diri makajus. Mayong kamkila ng mga sadsiton, mga kasangkayan. Pagsugad lakan. Kay bangi damo liwatan iyo kila. Hello kay Ma'am Michelle Balangit. Good morning, Papa Prensa. Shoutout ko na sa mga taga Mondragon. Hello, maupay nga aga sa mga taga Mondragon. And mula naman kay Ria Ponce. Good morning, Idol. Shoutout sa mga pangpanabasa ko na ito. Mula naman kay Aileen Ladinho. Hello, Papa Prens. Good morning sa'yo. Nabasa ko na pala ito. Okay, tapos na pala. Ay, si Ross Makasang. Good morning, Papa Prens. Sa anong update dyan dito sa amin sa Maynila, Panay Ulan? Ito, makulimlim lang. Makulimlim lang yung panahon natin dito, mga kabandera. Sabi niya, that's true. Biblical speaking. Ay, oh, bisan si Kuan, nanini si Agri, si John Paul sa aka. Kaya kung ako sa iyo, ito mahilig magpinansad siton mga kasangkayan. Diri ko, diri na may damay doon ang ngaran san na Ginoo in wara mani mo sa wala sa gawa, kumbaga. Mga kabandera, kay dugang lang siton na nimga ba o de o de. Para magbukhang mabuti ka sa ibang tao, kailangan mo pang idamay ang Diyos. Na kunwari, banal-banal ka, bawo may ngayon. Diri, ay nako. Bala kayo to, kuan, animsungay, nagdudurdubli na ngayon. Sabi na, ano, diri ka magbabalita, Papa Panis. Meron po tayong balita. Nasa, ano, igano nating 6:40, mga kabandera. Dati kasi 6:30 natin pinapasok, e ngayon, napapaganda yung usapan natin. Morning, watching here in Barangay Ternate. God bless po and more power. Mula yan kay Midelisa De Vera. Mm-hmm. Hello, good morning sa inyong lahat, mga kabandera. Kumusta naman yung mga buhay ninyo? Okay lang ba kayo? O napipilitan na maging okay kahit hindi naman. Okay lang yan. Parang si Papa Prince lang yan. Parang okay lang si Papa Prince, no, pag nagpo-program. Wala kasi ganito yung trabaho natin eh. Kasi yung mga, alam yung mga nagtatrabaho sa ano, sa radyo. Yeah. Gaya ni Papa Prince sa DJ, di ba? Ito yung baka may mga kakilala kayo o kilala nyo ako. Na halimbawa dati kilala niyo ako, hindi pa ako nagtatrabaho sa radyo. Ito, base ito sa mga naranasan ko ha. May nakakakilala sa akin noon. Tapos nagtatrabaho na ako sa radyo. Sabi niya, "Uy, parang nag-iba ka porkit ada ka na sa radyo." Ito yung tatandaan niyo, kabandera. Iba yung personality ko sa radyo, iba rin sa labas ng radyo. Iba yung sa trabaho, iba yung sa labas. Kung dati kuan aka, kumbaga sa gawas kalog sa ak, pero pagdatong sa ato trabaho, kumbaga maging professional kita. Magseryoso man kita gihapon, di ba? Pero ini, may nagjo-joke din tayo, pero may mga pagkakataon na kailangan din nating maging seryoso sa ibang bagay. Kaya wag na kayo magtaka kung halimbawa si Papa Princesa, dito sa kuan parang iba kumilos sa radyo, di ba? Iba pang magsalita. Pero pag adi na sa gawas, ay nako, dai, parang sasabihin niyo, di mo ako sa respetuhin. Medyo may pagkaano din ako. Medyo may pagkakalog din. Aray ko. Kasi kailangan din natin i-enjoy yung life natin. Ito, trabaho lang. Parang ito sa mga teachers, di ba, mga kabandera? Teachers ka, kailangan mong magturo, maging seryoso sa loob ng paaralan. Pero kapag nasa labas ka na, diri ka man pwede magtitinutdo ka nga to sa gawas. Okay, class, di ba? Diri masad si ton. Parang masan radyo liwat. Diri ka man pwede yan to sa gawas, magsunod. Oras sa buong kapulauan ng Pilipinas, ganap ng alas. Di ba? Tungod, guy, wara ka man dito sa radyo, ato ka sa gawas. Kumbaga, iba-iba ni mo personality, nga di sa radyo, iba liwat sa gawas. Yun lang, para nagigiklaruhay kita. Kay bangin, magsugad ka mo nga. Ito, kuan si Papa Prince, kumbaga, mala iba sa radyo, pati ada sa gawas, iba. No, iba yon mga kabandera. Iba yung trabaho natin, iba yung personality natin sa labas. And sabi ni Carlota, Sabi niya, morning po. Hello po, Carlota. Ganda na pangalan, no? Parang Carlita. 6:39, susunod ang ating balitaan na manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!
2: Bebe, malapit na ang Pasko. Tara, change gift tayo. Akin ka, sayo ako.

Bebe, malapit na ang Pasko. Tara, change gift tayo. Akin ka, sa'yo ako.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong persang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sama sa inyong programang Gising Norte para atin ang mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 19, taong 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasayang papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman, sabayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. At ngayon, dumako naman tayo sa detalye ng ating dumako naman tayo sa ulo ng ating mga balita. Sa regional, pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, dalawa patay, suspect na estudyante, nasawi rin. Get a new headline.

Tessa Mondragon. Representative Edwin Ongchuan at DTI Region 8 nagtulungan para sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Sa National Malacañang, itigil ang pagtangkilik at pagpapalaganap ng pagbabanta sa buhay. Sa International, Trump hinimok ang Iran na sumuko na lang para matapos na ang giyera. Sa ating sports, Gilas Women, naging masaklap ang pagkatalo kontra Mexico sa score na 61 at 58. Sa ating showbiz, Pokwang at Ruby Ruiz, parihas na pinarangalang Best Actress sa Sinimalaya. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.45 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green, ang kaping ora palpitation ng Dinamas Lom sa iyo, Surok-Surok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy, pili sa Bungto, San Catarman. Dumako naman ho tayo sa detalye ng ating balitang regional. Dalawa ang kumpirmadong nasawi sa naganap na pamamaril sa campus ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong Martes ng umaga, Agosto 18. Batay sa pinakahuling ulat ng Reuters at Associated Press, isang grade 9 student umano ang nagdala ng mga baril sa paaralan at nagpaputok sa loob ng campus. Isang kapwa estudyante ang nasawi habang namatay din ang sospek matapos ang insidente. Dalawa pang katawang naiulat na nasugatan. Ayon sa mga otoridad, armado umano ang estudyante ng dalawang baril at unang nagtangkang putukan o paputukan ng isang guro, ngunit hindi ito tinamaan. Pagkatapos nito, nagtungo umano siya sa isang classroom kung saan binaril ang isang estudyante. Naiulat din na may kamera na nakakabit sa katawan ng sospek at ang insidente ay naka-livestream. Patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril at kung paano nakapasok sa paaralan ng mga baril. Agad namang inilikas ang mga estudyante matapos rumisponde ang mga otoridad. Ayon sa mga opisyal, ligtas ang iba pang mga estudyante at dinala sila sa itinalagang evacuation area habang isinasagawang processing ng investigasyon sa lugar. Sinuspindi rin ang klase sa paaralan kasunod ng insidente. Samantala, inuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente at mabigyan din ng pangangailangan na mapanatiling ligtas sa ang mga paaralan para sa mga estudyante. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang buong detalye ng insidente kabilang ang pinagmula ng mga baril, posibleng motibo sa sospek. Samantala, abot sa 60 person of liberty o PDL sa Leyte Regional Prison o ILRP sa Abuyog, Leyte ang unang makikinabang sa libreng college education program na ipatutupad sa loob ng pasilidad. Ayon sa Leyte Regional Prison, 57 sa mga PDL ay mga senior high school graduate sa ilalim ng Alternative Learning System o ALSA ng Department of Education. Katawang ang LRP sa pagpapatupad ng programa ang Abuyog Community College o ECC. Matapos silang lumagda sa isang Memorandum of Agreement. Ayon kay ECC President Climel Montaliana, malaking tulong ang

0: pagbibigay ng pagkakataon sa mga PDL na makapag-aral sa kolehiyo upang magkaroon sila ng sapat na kalaman at kasanayan na maaari nilang gamitin sa kanilang pagbalik sa komunidad matapos magsilbi na ang kanilang sentensya. Napili naman ang Bachelor of Science and Entrepreneurship bilang kurso para sa mga PDL dahil wala itong board examination at hindi rin mahigpit sa kinakailangang on-the-job training. 6 na guro mula sa Abuyog Community College ang unang naging bahagi ng teaching staff at magsasagawa ng klase sa loob ng LRP 3 beses kada linggo. Dahil nasa loob ng correctional facility ang mga estudyante, dinisenyo ang programa na matapos sa loob ng 3 taon. Samantala, ayon kay Correction Officer 2, Noliana Bello, Acting Deputy Superintendent for Reformation ng LRP, matagal na nilang isinulong o isinusulong ang pagkaroon ng libreng college education para sa mga PDL sa loob ng kanilang pasilidad. Ngayon, isa sa mga pangunahing konsiderasyon sa pagpili ng mga maaaring mag-enroll ay ang kanilang sentensya sa loob ng susunod na 5 taon upang matiyak na matatapos nila ang kanilang pag-aaral sa loob ng pasilidad. Kabilang sa mga prioridad ang mga PDL na nasa maximum security. Ayon sa LRP, itang unang ganitong programa na ipatutupad ng isang pasilidad sa ilalim ng Bureau of Correction. May katulad na programa sa Bilibid Prison. Ngunit katuwang dito ang isang pribadong organisasyon. Kabilang naman sa katuwang sa pagpapatupad ng programa ang Commission on Higher Education o CHED at ang lokal government unit ng Abuyog. Layunin ng programa na mabigyan ang mga PDL ng edukasyon, kaalaman at kasanayan na makatulong sa kanilang maayos na pagbabalik at pakikibahagi sa komunidad matapos ang kanilang pagkakakulong. Oras sa Pilipinas, 51 makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras gindara sa iyo gyapon San Best Coffee Green. Ang gaping wara palpitation ng Dairy Mass Loma sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto San Catarman. Sugatan ng isang 35 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo gamit ang isang bote at saksakin sa dibdib gamit pa rin ang basag na bote ng kanyang kainuman sa sitio Malubago, Barangay Ninita, Mondragon, Northern Samar. Kinilalang biktima sa alias na Ben, isang 35 anyos na magsasaka. Hiwalay sa asawa at residente ng nasabing bayan. Ang suspect naman ay kinilala sa alias na Nido, 53 anyos, may asawa at kapwa residente ng lugar. Batay sa impormasyon na kuha ng mga otoridad, nagiinuman umano ang biktima, suspect at iba pa nilang kasama nang bigla umanong hampasin ni Nido si Ben sa ulo gamit ang lungnik na bote ng tandoaya. Dahil dito, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima. Ayon naman sa mga kapatid ng biktima na si alias Letlet, 27 anyos na housewife at siyang nag-report sa insidente. Matapos umanong hampasin sa ulo ang biktima, kumuha ang suspeka ng basag na bote at umano'y itinarak ito sa dibdib ni Ben. Tapos umano nasa impluensya ng nakalalasing na inumin ang biktima at suspeka nang mangyari ang insidente. Agad namang dinala ang biktima sa Northern Samar Provincial Hospital para sa kakulang gamutan. Samantala, mabilis namang naaresto ng mga otoridad ang suspek sa kanyang tahanan matapos maalerto ang pulisya. Dinala siya sa Mondragon Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang proseso ng pagsasampa ng kaso. Patuloy namang inaalam ng otoridad ang buong detalye at motibo sa likod ng insidente. Samantala, naglatag ng mga programa para sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya sa Northern Samar ang Department of Trade and Industry Region 8 o DTI 8 sa pagkikipagtulungan kay Representative Edwin Ong Chuan. Pinangunahan na DTI 8 Regional Director Celerini Bato at UIC Provincial Director Pedro Bimbotan ang Economic Development Briefing para kay Congressman Ong Chuan kung saan tinalakay mga programa para sa mga negosyante at maliliit na business owners sa 2nd District ng Northern Samar. Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ang negosyo centers na magbibigay ng business advisory, registration assistance at ang mga pagsasanay para sa mga lokal na negosyante. Patuloy rin ang pagpapatupad ng mga micro-livelihood program tulad ng negosyo serbisyo sa barangay at pagposa at mga post-calamity assistance program kung saan nakatatanggap o nakatanggap ng business kits ang mga maliliit na negosyante, magsasaka at iba pang miyembro ng mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Sa ilalim naman ng One Town, One Product at Shared Service Facilities na bigyan ng mga lokal na producer ng mga kagamitan, makinarya at suporta sa packaging upang mapataas ang kalidad at marketability ng kanilang mga produkto. Ayon sa ulat ng DTI, nakatulong ang programang ito sa pagpapalakas ng mga value chain sa kukunata, food at handcraft industries. Gayon din sa paglikha ng karagdagang oportunidad para sa mga lokal na negosyo. Para naman sa ikalawang bahagi ng 2026, kabilang sa mga nakatakdang tutukan ang youth entrepreneurship boot camps, business mentoring, food safety compliance at paglahok sa mga regional trade fair upang mas mapalawak ang merkado ng mga produktong gawa sa Northern Samar. Samantala, tiniyak ni Congressman Ong Chuan ang patuloy niyang suporta sa mga programa ng DTI upang makatulong sa paglikha ng trabaho, pagpapalago ng maliit na negosyo at pagkaroon ng mas inklusibong pag-unlad ng ekonomiya sa buong distrito. Oras sa Pilipinas, alas 6:57 na po ng umaga. Sa detalye ng balitang nasyonal, nanawagan ng Malacanang sa publiko na itigil ang pagtangkilik, pagpapalaganap at pagtanggap sa mga pagbabanta sa buhay kasunod ng pamamaril na naganap sa Ateneo de Zamboanga University at Zamboanga City noong Martes ng Agosto 18. Ayon kay Palace Press Officer Yusik Clasto o Claire Castro, hindi magandang halimbawa sa kabataan ang tila pag-normalize o pagtanggap sa mga banta laban sa buhay, kabilang mga pahayag tungkol sa pagpatay o pagkakaroon ng mga asasin. Binigyan din ni Castro na mahalagang papel ng bawat isa sa paggabay sa mga kabataan lalo na sa loob ng mga paaralan. Anya, hindi lamang pamahalaan ang may responsibilidad sa paghubog at pagprotekta sa kabataan. Dapat ding maging katuwang ang mga guro, magulang at buong komunidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang karahasan. Ang payag ni Castro ay kasunod ng insidente sa Ateneo de Zamboanga University ay kinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang sinasabing gunman, habang siyam na iba pa ang iniulat na malubhang nasugatan. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa international, hinimok ni US President Donald Trump ang Iran na sumuko na lamang upang matapos ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang phone interview, sinabi ni Trump na dapat na umanong magtaas ng white flag of surrender ang Iran habang nananatiling hindi umuusad ang mga pag-uusap para sa pagtatapos ng labanan. Noong Hunyo, nagkasundo ang Washington at Tehran sa isang memorandum of understanding na nakatakda ng agarang at permanenteng pagtigil ng mga operasyong militar sa lahat ng panig Ngayon pa man, hindi ito nagtagal at sinabi ni Trump na napaso na ang kasunduan noong Hulyo 7. Habang kinumpirma naman ng Iranian Foreign Ministry na makalipas ang isang linggo na kanilang kinansila ang kasunduan. Sa ilalim kasi ng naturang kasunduan, dapat sana makipagnegosasyon ang dalawang bansa sa loob ng 60 araw para sa isang mas malawak na kasunduan. Kabilang ang usapin sa nuclear program ng Iran. Sa naging hiwalay na pag-uusap ng Oman at Iran, tinalakay dito ang muling pagbubukas ng commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nagbabala rin si Trump laban sa Oman sakaling hadlangan umano nito ang mga hakbang ng US sa rehiyon. Nagbabala naman si Trump laban sa Oman na kung sakaling haharangin ang mga plano ng Amerika ay tiyak na bomba ang kanilang ipapadala. Samantala sa tanong kung may epekto ang ginawang hakbang ni Trump sa Iran para sa darating na November midterm election, anya, "Midterms have nothing to do with my thinking." Giit pa ng US President na pangunahing layunin ng kanyang administrasyon na pigilan ang Iran na magkaroon ng nuclear weapon. Eksaktong alas 7 ng oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa detalye ng balitang sports, nakalasap ng matinding pagkatalo ang Gilas Pilipinas Women FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament na ginanap sa Guadalajara, Mexico. Tinalo sila ng host country na Mexico sa score na 61-58 sa kanilang unang laro. Sa unang quarter ay hawak ng Gilas Women ang kalabangan kung saan umabot pa sa 15 points ang kanilang kalabangan. Sa huling 6 na minuto ng laro ay mayroong 10 points na kalabangan ng Gilas Women sa score na 57-47. May chance sa pasanang maitabla ng Gilas Women ang laro sa natitirang 21 minutes subalit hindi na ipasok o 21 seconds subalit hindi na ipasok ng veteran center na si Jaka Animam ang isa sa dalawang free throw. Pagdating naman sa ilang segundo ng laro ay nagkaroon ng maling pasa si Afrel Bernardino kay Vanessa De Jesus na nagresulta ng unstoppable foul at nagtapos sa pag-asa ng Gilas Women para manalo. Nasayang naman ang nagawang 15 points ng apat na asset at tatlong rebound ni De Jesus habang sa dahil sa resulta, inaharap sa most win situation ang Gilas Women's laban sa world number 7 na Canada sa araw ng Webes, Agosto 20. Alas 7:02 oras sa buong kapuna ng Pilipinas. Sa detalye ng ating balitang showbiz, parehong itinanghal na best actress in a leading role sa Sinamalaya ngayong taon sina Pokwang at Robby Ruiz. Si Pokwang na ang tunay na pangalan ay Marieta Subong ay nagwagi para sa kanyang pagganap sa 2 valid IDs. Habang si Robby naman ay pinarangalan para sa pelikulang Status Rejected. Sa kanyang acceptance speech, pinasalamatan ni Pokwang ang kanyang mga magulang, ang buong Sinimalaya team at ang mga bumuo ng 2 valid IDs. Nagpasalamat din siya sa mga manunood na patuloy na sumuporta sa mga pelikulang Pilipino sa kabila ng hirap sa buhay. Nagbigay rin siya ng mensahe ng pag-asa sa mga tinatawag niyang Selvia at sa lahat ng Pilipino. "Don't lose hope, keep fighting," sabi ni Pokwang. Samantala, sinabi naman ni Robby na napakahalaga sa kanya ng Balanghay Trophy dahil sumisimbolo ito sa matinding pagsisikap ng mga filmmaker at artista. Sa kanyang acceptance speech, pabirong sinabi ni Rubina, status accepted. Bukod sa Best Actress Award, nagwagi rin ang Two Valid IDs ng Audience Choice Award at Special Jury Prize. Samantala, nakuha naman ng status rejected ang Netpak Jury Award. Alas 7.04, yan ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Yan ang naging kabuhan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Habang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang programang
1: Gising Norte kasama si Papa.
0: Paratiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouted arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Siya, Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage on International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style, inaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
5: Basta radyo, ibandero mo!
9: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
5: Basta radyo, ibandera mo!
4: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
10: Gising Norte!
4: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
10: Gising Norte!
4: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Oksoron, mapapalit sa atarang mga pharmacy dito sa buong Tosan, Catarmais. Mga kabandera, nagbabalik po sa inyong mga radyo si Papa Prince.
1: Papa
0: muna, Prinsipe pa. Okay, wala ka nang hahanapin ba, mga kabandera? Anyway, yung mga nagtatanong kung anong frequency natin sa radyo, pinagpapawisan ako dito, sobrang salita. Frequency natin sa radyo is 88.1. Radyo Bandera Catarman. Pero hanapin nyo lang yun dun sa inyong radyo, pihit-pihitin mo lang. 88.1. Pero kung yung radyo, yung Bluetooth, yung iskan-iskan lang. Hindi, iskan nyo lang hanggang sa ito yung pinakamadali. Kung may internet kayo, hanapin ninyo sa inyong... tawag dito sa inyong Play Store, mga kabandera. Ito, hanapin ninyo sa inyong... wait lang, kasi hindi ko maklaro. Ito, hanapin ninyo sa inyong Play Store. O, pindutin ang Play Store. Ayan, Play Store para ma-download nyo ating application, mga kabandera, ha? I-search mo dyan, My Tuner, ha? Dyan, My Tuner.

Aya Tuner. Aya My Tuner. At i-download nyo po ito. Ito, yung sa baba. My Tuner. Ito ha, ito. Yan. Ito siya ha, kabandera. Yan. Pag na-download nyo na yan. Ito na siya, ito na. Ito na, ito na. Ito na siya. Pindutin mo lang yan. Nasaan na? Ito. Diba? Pindutin na natin yan, kabandera. My Tuner, yan ang lalabas ha. Tagal naman, loading yard. Malang sa may internet dito mga kabandera. Pindutin mo lang yan ha, hintayin natin kasi loading pa siya. Yan, nagbukas na siya. Oo, yan na, yan na, yan na. Maraming mga registration dyan, mga nakikita nyo. Kailangan nyo i-search sa taas ang Radyo Bandera Katarman. Ah, dito ha, dito sa taas. I-search mo, kailangan may Katarman kabandera ha. Tapos, ito na siya. Ito na makikita nyo siya. Ito, kabandera, audio lang siya. Kumbaga, ito yung pinaka-radyo ninyo. Ha, mga kabandera? Wala siyang ano, hindi nyo makikita yung mukha ni Papa Prince o kung sino may mga nagpo-program dito. Ito lang, audio lang makikita. I-play nyo lang yan. Kung ano yung programa, lahat ng radyo programa dito sa Radyo Bandera Katarman, mapapakinggan nyo po dito. Ganito lang yan, kabandera. O, oh, diba? Dili lang tayo dito, dili. Eto, mga kabandera, ganito yung itsura niya. Pwede nyo itong i-connect sa inyong mga Bluetooth speaker kahit nasaan kayo, kahit nasa Manila kayo, masasagap ninyo ang Radyo Bandera Katarman. Mula umaga hanggang gabi, magwantusawa kayo mga kabandera. Again, nagbubukas po ang Radyo Bandera alas 5 ng umaga hanggang alas 11 po ng gabi. Kung gusto nyo makinig ng mga musika, mga tugtugan, pwede nyo pong buksan ang ating radio application. O kung natinatamad kayo mag-YouTube. At gusto nyo mapakinggan yung mga musikahan ng Radyo Bandera. Lahat po ng programa, kahit halimbawa kung sakali mang walang live si Papa Prince sa ating Facebook, wari, nagkaroon tayo ng technical problem sa ating live streaming mga kabandera. Abay, pwede kayong lumipat dito sa ating radio application kasi parang nakaradyo lang kayo nito. Pag ayaw nyo nang makinig, pwede nyo lang i-post yan. Tapos back na naman kung may kachat kayo. Kung gusto nyong balikan, pwede nyo itong balikan araw-araw, kabandera. Ha? Ganito lang yan. Itong balikan araw-araw, kabandera. O, oh, diba? At least, kung wala mang kayong radyo, diba, sa cellphone, pwede kayong makinig. Mga kabandera, pwede kayong makinig. Lahat ng mga, again ha, hindi lang to Gising Norte, lahat po ng mga programa ng Radyo Bandera mula umaga hanggang gabi ho yan. Halimbawa, alas 5 na, pwede mo nang buksan yung ano natin, yung ating radio application na Radyo Bandera. Yan po yung tsura niya. Yan. Audio lang ho siya. Pwede nyo i-connect sa inyong mga speaker, sound system. Diba? Para pang malakasan yung mga sound ninyo. Para kung, halimbawa kasi, kung wala kayong radyo, o kaya may radyo kayo tapos hindi nyo masagap yung Radyo Bandera, abay pwede kayong makinig dyan sa ating radio application sa My Tuner, mga kabandera. Diba? Ganun na kasi kahaitik tayo ngayon, mga kabandera. Ano ka ba?

Bata, basahin muna natin yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Ah. Hindi na natin napapansin. Sabi ni Ma'am Rachel, patukar man ko no, Papa P. Ulalala. Oo, kay Diri pa, Didi. Nagmamatak, hibed. Aray, pamatahan agad man. Wala naman kay Marlo, Malu Silasor. Suki na natin to si Ma'am Malu. Ah. Shoutout, Papa P. Good morning, Kabandera. Wala naman kay Rosemary. Hello, shoutout sa iyo, Rosemary. Oo. And of course, si Mark Basyarto. Morning po sa lahat ng namamati. Bihira na lang po ako makinig sa Radyo Bandera kasi busy daw siya. Okay lang yan na busy, mga kabandera. Yun, pasalamat sa atin si, ano, si Rosa Makasang. Sabi niya, thank you, Papa Prince. The best kayo talaga. Hahanapin ko yan sa radyo. Pag wala, hindi mo mahanap yung radio application yung sinabi ko. Sabi niya, Papa Prince, nagla-live din po ba kayo sa YouTube? Yung may YouTube po kami pero hindi pa kami masyadong pa kayo sa YouTube. Yung may YouTube po kami pero hindi pa kami masyadong active doon.

0: rin, ganado pa rin sa buhay. Mapaupo nga. Nangangawit na. Kanina yung pet ko yung nangangawit kaya napatayo ako. Kanina, nangangawit na ako sa ano kaya upo na naman tayo. So sabi na ano, shoutout sa sinini. Anak ko na si Leah Angel Doreen. Nang Barangay Sangguniang Kabataan, Barangay Bulaw. Shoutout dito sa Barangay Dapdap, Las Navas, Northern Samar. Ang dami ha. Hello, good morning sa mga taga-barangay Dapdap, Labisares na tuloy. Las Navas, Northern Samar, maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin dyan. O yung sinabi kong application, ako pwede nyo pong itry na ngayon, kabandera. Oo. I-try nyo na para at least malinaw. Kung mga radyo ninyo masagarat. Masagarat yung Radyo Bandera sa mga radyo ninyo. Aba dito, malinaw na malinaw, kabandera. Basta may internet lang kayo. Ako sinasabi ko sa inyo. Doon nga sa mga taga Mondragon, ito yung ginagamit nila. Si ano, si... sino nga to? Si Jana C. Si Jana C. Minsan nakatutok to sa ating radio application pag hindi pa nagla-live si Papa Prince. Pero gustong-gusto niya talaga yung live kasi nakikita niya si Papa Prince.
1: Aray!
0: May mga taong ganun, no? Gusto ng ano talaga ng live para makita daw talaga ni Papa, makita talaga si ano si Papa Prince. Pa-shoutout naman Papa Prince mula yan, Gaya. Roshana Akuyan Kaparal. Hello sa mga taga. Yeah. May kaparal sa kuan, sa bangon. Mga taga bangon po, kam, madam. Hello sa mga taga Palapag. Kay mga kaparal, malang mga taga bangon man ito. Mula naman kay Roma Alma. Shoutout dito sa Oliras, Lawang, Northern Samar, sa family Adarayan. Good morning po, Papa Prince. Hello, good morning. Hoy, samahan niyo ako ha hanggang sa alas 7 ng ano tawag dito. Alas 7:30 ng umaga. After 4. Yan yung ano natin, yung tawag dito ka bandera. Hanggang doon tayo. Pwede naman tayo magano eh, pwede naman tayo mag overtime. Overtime na naman. Sabi na no, shout out sa nakaumangkon ng ada sa anito Gamay, Northern Samar. Mag-aral po kayo ng mabuti at maging mabait palagi. Thank you po and God bless. Ayan. Ay mga tita, mahilig talaga ito magpinumdum. Oo. Babati naman sir, birthday ko po today from Saudi Arabia, Riyadh. Oh, happy birthday to you. To you birthday happy. Ay, diri, kakantahan natin yan. Gusto ko yung ano, yung kadaan. Oo, gusto ko yung kinakantahan natin yung mga kabandera natin. Eto na, dahil birthday mo, kakantahan ka namin. Ay, kabandera, sabayan nyo ako, ha? Diri man makaarabod, ha?
1: Aray!
2: Ay, ah!
0: Happy birthday, gana, hain na ini. Kana, Roshana.

Ito ang mga karuga nagkakaranta. Narito, Payunita? Payunita ba ito? Happy muli, happy birthday kay Rosana. Don't worry, hindi ka nag-iisa.

0: Ah, marami kang kasabayan nagbe-birthday ngayon. Mula naman kay ano? Kay Jeannie Makayayan, good morning po Papa P. Pa-shoutout kami dito sa Barangay Bawang, Lawang, Northern Samar. Thank you po. Hello sa mga taga Bawang. Maupay nga aga. Sabi naman ni Jana, si yes, tama po kayo Papa Prince. Di kasi kompleto ang araw ko kung di kita makita sa live. Aray ko ah! Pakaka! Sabi niya, thank you so much, sir. Nawara mo ko nung gihapan at mingaw ko nung sa Samar. O pag si Uligad man didi, warakam ko an, ilang contract ba yung kontrata mo dyan sa Riyadh bago ka makauwi dito sa Pilipinas. Happy birthday sa iyo ha. Wala bang papansit? Wala bang panulak pambara? Wala naman kay ano kay Yeruma o Eruma Alma. Good morning po Papa Prensa. Shout out sa nanay ko na birthday bukas. Pag 60 good ko niya. Si Nanay Teresa Eruma. Ay, happy birthday! Bukas ikaw naman yung kakantahan ko, Nanay. Oo, si Nanay. Nanay Teresa, bukas makinig kayo ha, sa Radyo Bandera. Kakantahan ko kayo. Happy birthday to you, to you birthday. Happy birthday.
1: Aresko.
0: Oy, sabi niyo, Manyanita po pa. Manyanita. Tama ba po rin sa Papa Prince? Manyanita. Dito, may ito. Yan na nga adlaw, imo kadlawon. Balay, nanahado ka no. Pag ano yan, mamaw. Sabi niya, ay, hello kay Cydrex. Ay, sino to? Cydrex o Cydrex? Cydrex Rihuerto. Yan. Ay, naglalabas ang mga huerto dito. Kanuano mo si ano, si manager. Ano, sir huerto. Kasi paras kayo mga huerto eh. Sabi ni ano, 2 years po pero mag 5 years na akdi sa amo. Wow, sana all. Hindi marami na ho kayong ipon yan, madam. Oo, may pabahay na kayo niyan sa ano. Taga saan po kayo dito sa Northern Samar? Northern Samar, Eastern Samar o Samar? Oo. Taga Katarman po, Palapag, Mapanas, Gamay, Lapinig, San Roque. Oo, pero nagbisita na ho kayo dito sa ano, sa saan po kayo? Sa saan party kayo ng Samar? Northern Samar, Eastern Samar? Medyo naguguluhan pa ako kay madam. Oo, basta ang importante, Papa Prince, parang wala si Ron. Oo nga, wala si Ronil eh. Ay, taga-map no man ngayon ini. Mao daw. Ala, nag-iba na logo. Nak-background. Mao daw, kaibod ko kaparal. Mga taga-Palapag ini. Wala, si Papa Prince kung taga-diin. Taga-Palapag, pero wala akong ding barangay. Alayo na napunta ni Papa Prince to. At sabi ni ano, Joshua, sa lahat ng radio station dito Katarman, Papa Prince, kayo lang ang madami ang viewers. Sana mag-iha pa ka, more power ka bandera. And ibig sabihin, maganda yung programa natin. Oo, mga kabandera. Marami yung tumututok. Ibig sabihin, nasisiyahan sila. Kasi kapag yung isang pro, although sabihin natin, marami man kami mga radio station dito sa Katarman, pero isa lang yung purpose namin, to entertain sa mga tao. Nga, kumbaga bagaw pa nga ninira ito, mga maglungkot sa kinabuhi. Di kan, mahilig talaga sini yung mga sasininga sa radyo. O kaya, bisan, wara hilig sa radyo, kumbaga sa aton, no? Kumbaga sa aton nala programa. Mayon kasi ibang diri mahilig sa radyo, pero pag nakabatisan na sa'yo na program o sininga programa, na kukuhan sira, na inganyo sira mamati kada aga. Kumbaga, paro kang Janice, bagaw pa nga ni, pag diri nababatian ko no, ang programa ni Papa Prince, paro sin kulangan ira aga. O, kasi kumbaga, nakakasama nyo na ako tuwing umaga. Diba? Tuwing umaga sa inyong mga radyo, sa inyong Facebook, diba? Sa inyong radio application, mga kabandera, nakakasama nyo na po ako. Kaya pag nasanay kayo, tapos biglang umabsent si Papa Prince, lalo hindi nagpapaalam. Diba? Hindi. Sabi niya, siguro paldo na kamo sa Earth.
2: Aray ko.
0: Hindi naman. Sakto lang pambayad sa mga copyright. Oo, kasi yun, alam mo yung pag nagpapatugtog tayo dito na may copyright na hindi ko alam, tapos napapatugtog ko, binabawas sa earnings. Pero di bali na, wala namang problema sa earnings kasi kumbaga ang Facebook page natin ay kumbaga para lang to maghatid sa inyo ng mga information, maghatid sa mag-entertain sa inyo kung malilipay baka mo siningaton programa or diri. Diba? Maumala naton kuan. Maumala naton purpose gihapon. Good morning Papa Rez, mula naman yay kay Lina Kahando Rayos. Oy, parang ganyan ko lang to nakita si Madam. Oo, sabi ni Jane, ni Jana si you're the best radio Radyo Bandera Katarman at sa aming inspirasyon ikaw yung Papa Prince. Wow! Sana all! Maraming salamat ha, kay Jana si ito sa mga suki natin lagi talaga eh. Parang hindi nito nakukumpleto yung ano, yung araw niya pag hindi naririnig si Papa Prince. Kasi pag hindi nag-program si Papa Prince, magme-message talaga to sa akin. Papa Prince, bakit hindi ka nag-program? Eh ako magpapaliwanag kasi po, nandito ako, umamsin muna ako.
1: Pagmata na.
0: Kay Papa Prince, shoutout sa Barangay Osminia, Palapag, Northern Samar, mula kay Samuel Kapampangan. Hello. Ay, may kamag-anak ako dyan sa ano, kaya sa Osminia. Si Ranini. Shoutout ka Ranini, di na? Bata Junior, sa Igbaw sa Osminia, di ba? Dipakanto sa may bangon. And of course, hello kay Bangin Masugad, tagapala. Pagkala ko no, Papa Prince, diri ka naman lang nagsishoutout dito sa show. Shoutout dito sa mga taga-Bagakay, sa mga ikasiko, Barangay Bagakay nun. Especially naman, Barangay Captain Honorable Arnel Orsua. Maupay na aga sa iyo, nga tanan. Especially dito sa amon ko, an. Hala na, ano na hindi nga, nagkaadlawan na. Especially dito sa amon, kuan, lugar, ano, sa Bagakay. Mana mamati doon si Rananay. Sira tatay nga naka sound system yan na. Oo, oh, si to naka tune in sira, dako nga salamat. Yeah. Of course, sa mga kapitbahay namin, maupay na aga sa iyo nga tanan. Yeah. Dira naman gyapon sa Barangay Magtaon, Buntos San Mapanas, maupay nga aga mga kasangkayan. Mga higala kuliwat dida ano? Sa Magtaon, no? Kaorupda, no? Papa Prince, ikaw yung alam mo, alarm clock namin pag umaga. Speaker kasi gamit ko para magkamata ang mga buhay at patay. Ah, may kamamaliwat. Mahado ka good manin, magkamata doon ang mga kuwan. Mga patay sa iyo. Bisan ito, ginlalamayan na, bumuhat doon. May yung sito na, no? Mga boses ito, may boses nga ito. Makabating nga sa iyo mo boses, nababanhaw at nakaupay.
2: Aray ko.
0: Kada mo na lang sa naknabanhaw. Pero bagod pa nga ito, may panahon gihapon nga, ano yung mga ko-orup dan mababanhaw? Hulat-hulat la ka mo kay bagaw pa nga niyo. Sa susunod nga kuan. Sa susunod na kuan. Na nalilikhain ulit ang ating mundo sa Tagalog pa. Yan na, kay mga makasasala naman kit na mga tao. O, ako, deri manak perfecto, deri gusasugad nga, deri ako makasasala. Kay haros nga tanan kita, actually nga tanan kita makasasala. Waray tao nga perfecto, waray tao nga deri pa nakahimo sala. Deri sa baw-baw sang kalibutan. Bisa agad ka mo, amin agad niyo. Masugad, ikaw lang ko no Papa Prince, ha? Oro watay kit yan na inda, pati ka mo, wara pa kam nahimong asala. Yaksito na, ayon. Oo, wata na lang si nanay, ayaw lako. Ay nako, kay gumaga alam ko na yan, mga kabandera eh. Wala, 2 minutes na lang. Nag-ano tayo, overtime tayo ng 10 minutes kasi 7:30 lang tayo. Kasi alam mo na. Mahilig talaga si Papa Prince mag-overtime. Okay lang yan. Hindi pa, mamaya pa naman yung ano eh, Kasangga at Kalusugan. Ano pa sila? Alas 8 sila. May oras pa naman. Mahaba-haba pa naman yung oras nila. Wala na ba habol? Kasi I wanna go. Alis na ako kasi, yun eh, pinapalis na ako. Yes, yun yan ano, ni manager sabi, umalis ka na, Papa Prince. Joke lang. Story maker si Papa Prince, no? Gawa-gawa ng story lang. Papa Prince, dapat kasi, i-ban na ang mga online games kasi na-addict ang mga kabataan niya na wala kay di kinakikita ang kasi ito nira. Yari nira ginbaban. Depende din sa government na to kung pagbawala na ito nga di. Diba? Pero kung sigil agihap, kadi sigil agihap ito, wala na mawawara mga kasangkayan. Baka depende talaga ito na. Pero alam mo, mga kasangkayan, depende siguro sa disiplina mo eh. Kasi ako, may cellphone naman ako, pero bakit bisan sa yung online games wala ginauyag. Oo, nasa tao talaga liwat ito, nasa pagdidisiplina mo. Kasi ako, gintry ko mag-ML, mga kasangkayan. Ito ha, waray ni buwa ha, waray ni buwa god, kamatuurang good line eh. Dedicated din nagbubuwa-buwa na eh. Kasi mga kasangkayan, kuwan sa mga kapot kasing cellphone, di kan mag-uyag kasing, alam mo, maaadi ka. Dili mo na talaga itong bubuhian. Oo. Talagang hahanap-hanapon mo na ito san imo kamot, san imo isip, na pagdiri ka nakakauyag mala ito, mairas ka. Di ba, mga kasangkayan? Kaya ako, bago ko pangani sa iyo, ibus ko na i-try mag-uyag ML. Nag-download ako ito, ML. Nag-download ako ML. Di ka, nag-uyag ako. Ininaram-araman ko, nagtitikang na ako. Siguro mga, kuwanla, tulok adlaw. Di ka, umabot ako mga kasangkayan nga, nag-uyag na ML, listo na sira mag-uyag ML. Dikan, Nicole bang ko, gimpilakan ko, impilakan cellphone. Kani na pusa. Bud ko alam, nano nga, nano body, nano gimpilak mo anim ko, cellphone. Bud na kayo, naperdi ko na. Bud ko alam, man daw, mawangay nang ginihi mo nga nakin. Ito, halimbawa, tipa na harayo na, o tipa hatas na ni Mrango. Ikan, napiperdi ka. Nasisina ka, diretso yung pipilak ang kuan, ang cellphone. Nahado ka, kay bagaw ko bangin hinugad liwat aksiton. Mao nga, ito anak gini mo, gin-unstall ko talaga. Waranak, bisa na nung mga games. Bisa nak nabuboring. Waraak, uyag, ngagin. Warayak, uyag, ngagin, download. Bisa pa rin pakulaway application. Wara kasi nung kukuluan doon ng mga tanging Facebook, TikTok, YouTube. Maulay ton. Anakon ko ang application. Pero mga online games nga ni. Waraak, tigang pasan kabata ko. Tubdob sa nag-uusar na kontak mag-ML. Waraak si ton pag-uusar. Rasta yan ah. Kaya inhuro mga anak didi. Oy, nag-ML ka? Wara. Parang boring yung life ko. Masukad ka. Boring. Boring naman ni Papa Panis. Wara mala. Ginuuyag ng mga sats ito. Nga Roblox o naano pa man ito. ML. May nag-umasak ah. Kuwan ko nung kito. Naniton. One by one. O mga sito nira. Apoy ko ako de. Sinamutan. Warang sinamutan.
1: Pagmata na.
0: Kay Papa Peran. Shout out kay Edgar Kapaten. Barangay Usminia. Hello. And sabi pa ni ano. Papa Peran. Dapat kasi. Ay nabasa ko na ito. Sabi ni Gary Mendoza, tama ka idol. Waray good aksiton na nga ML kay mawawa kay anak oras bisan na pa may wifi sa balay, malakas ang signal. Papa friends, sana magkayaw naksipi, diri manak maara mag-ML, diri ko pa man ito na-download. Ang ginuuyag ko, earnings application, talaga kay pwede ka palagod kumita. Pwede ito, nala. Mana, sa halip an iyo mga kasangkayan niya. Sa halip nga an iyo pinagkakabalans ito nga ML, igtrabaho na lang ito niyo. Makabulig pa kang. Ani iyo kasi kuan, once na maadi kam si ton, uroni na si ton, mauyag kam talaga nga mauyag. Hahanap-hanapon talaga ito niyo. Kay may tarak na iimdan, kukuluan sana ako mga kabugtuan, sana ako mga kasangkayan, uroni na talaga ML. Nauupin na lang si ton, halimbawa mag-uropod kami. Haro sila nag-RML cellphone. Di kan ako, anak cellphone, maram ka, Facebook, Facebook lang. May kota. Gilainin na, out, kuan na ak, na out of country.
1: Pagmata
0: bago ko ba ati bayak o di kayo naupiak sa iyo sana kayo nagkukura RML ako man kahit tungod kayo di mo na siton maaram kayo wala man nakapag-usap bizarano nga uyan waray good talaga cellphone na lang giniliyaw ko na lang nakalugaringon magkita sa social media mga balita. Oo, kasi syempre, adimangkit sa media. So, kailangan liwat ito nato para mayawan kita liwat hibalita, no, mga kabalera. Kailangan nato makalap mga information. Kung ano mga nainanabo din sa kalibutan para liwat igpabalita sa iyo pangmalita. Sabi nga, kay pag-email nga ni Ansipe, naghahang, nawawa kay Kurak. Oo, labi na kung kuan, low quality ni mo cellphone. Nag-ML ka nga ni, di ka, full storage ng mga kasangkayan, maghang talaga ito. Labi na, malaksi maghangan imo cellphone sa mga application, sa mga online application. Oo, oras ka na magpapaalam.
1: dance.
0: Ano ba inis si Kuan? Yung pinakuan na. Sinalarga na.
1: Pagmata na.
0: Kay babay na mga kabandera. 44, lagpas na tayo ng 14 minutes. Magkarinigan ulit na lang tayo bukas. Dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Prince. Papa muna, Prince Pipa. Bye-bye!

0: Música, Pinan Isa, ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo,
0: matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko,
1: balanseng tinitimba
0: sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika
1: at mga usaping inyong kagigiliwan.
0: Simula umaga
1: hanggang gabi,
0: Lunes hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago,
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera.